0: umuntu njengoku anxiety esukechile.
1: Hey kunjalo ngiyazi kahle nami le nami impela ngumuntu omancoko impela uma ngihleli nami ngifuna ubhoreka mfowethu kanti hey abanye abantu inhliziyo zila idozi kunjani wemsisi mina ke abantu bangibheka nje ngathi ngilungile kanti cho luda ngilunganga nje uthi nginola kwelinzima kabi sho njalo undaba ezitha la ku WhatsApp wami dai hayi kuje nje ngilunge yona gede phuma la
2: yeah abantu abazo ukuthi mina kulula kabi ukuxhumana nami abanye batshela ukuthi hayi ngiyatshela uyabona angingeneki ngilo muntu ongangeneki nanino sondela eduze kwami uzobona uma ususeduze kwami umuntu okhululekile oxoxayo so-ke phela ngikwazi nami ukuthi ngimane nje uyabona ngibe open kumuntu ole kude kodwa sondela eduze kwami ungezi ukuthi nginjani umbonene wakanxebe yolapho yawekho empophomeni dango
1: dango futhi ngiyabonga de wemacececeka umfowethu ngineminyaka emihlanu ngingathendi inhlobo kodwa abantu badayi ngebuhlephula ngendlela engingincola ngayo ukuthi kade bona ndimande lo sho njalo dankos thank you siyabonga mfowethu sibonge kakhulu right mvumele mlalelo wekhosi FM sibambelana ngengosethu la sithi khona hashtag qedela wena ya njengoba wazike uma kulesi sikhathi leso soke sikhulu sidingidalona kalolo daba lolo sithi nasi isihloko imzuzu mbili bumbene hore lesibili khona amadoda somahlaya justice kubheka masithi commivation Masibuya ngala. Nangu Donald. Tizo ye microphone. Yeah, microphone ebovu. Yeah, uthi lana ngikhalaza umsakazana ku Cause FM. Imzuzu mbili libumbane ihora lesibili khona nomsakazana ku Cause FM. Dabulukuzi, dabulale kuzo kuzobe yilona ke ihora lesithathu. Sawubona mlaleli ku Cause FM.

0: 3:22 imzuzu ngamashumi amabili nambili libumbeni hora lesithathu emsakazweni uKhozi FM. Khozi FM luhamba phambili igama lohlelo ocobela kufala zamlimi uhlelo lwezolimo. Lami igama mina ngingomayilonda njengamanje ngithatha ke incingo 086-000-2437. Sicale la ku line 1 uKhozi sawubona.
1: Londa mbatha mbethu intokazana ethindele imtophi uyaphila kodwa.
0: Ngiyaphila kunjani?
1: Ya ukhuluma no Peanut Butter uyamnyama uqhala kwaMpumoze kuthi sifaye la Duma. Ngizenge phela masek.
0: Ngiyabonga ukuhlala nawe ngalesikhathi.
1: Hayi lo number thank you. Now but abumnandi nomkhulu songena ngawo. Tututututu. Uyabilonda ngathi ungawo lokho uzongamgethela nje kodwa bothola isikhathi umnandi yabo lo mkhulu. Kunokuthi usawa lo mkhulu manje umnandi kanjani njalo lo mkhulu.
0: Ushayo baba umphilisene uMagubane igama lengoma uthando.
1: Nalela yazi engathi uthini? Engathi ngasanga ke bimbi. Aw ulonda mbatha. Unonda mbatha intokazi enephimbo
0: lihleoga wena ushawa ivoice ukuthi iyona engekho ayivumi kodwa ngiyakuzwa
1: vele londa mbatha ngiyiphimbi vele kodwa manje ngithema kuuzwa lo mkhenezangathi ngiyakuzwa ukuthi wakhetha ulonda mbatha intokazi enephimbo lihle. Okay, so
0: ngiyabonga ngihlela nawe-ke ngalesikhathi siqhubele babili uKhozi sawubona.
2: Nambatha
0: njani?
2: Ngiyaphila welonda.
0: Ngiyaphila nami, ngikhuluma nobani?
2: Nandisa ngamasangela ekhaya lapha abaceza abadamba. Hayi ngihleli nawe nje Nambatha, ngibhedela abanye ngingakhulumi ngathi ngithethe iy'dlo zemsakazo mina. Bo
0: danko Khozi sawubona. Sawubona. Okay, asidlulele phambili-ke hlampe usathetha loni idlozi-ke eceleni lo uKhozi sawubona.
3: Londa ma
0: molo, kunjani?
3: Unenhlahla, ukhuluma nenkomiso ngayiviyoko laselimpopo.
0: Hey, inhlanhla engaka.
3: Hawu, unenhlahla ntombi, nami nginenhlahla nje ngokwami ngithi nje hhayi lilogibela emnandi angihlehle-ke ntokazi engidedela kani.
0: Ngiyabonga, sibe ndawonye-ke.
3: Amen.
0: Amen. 086-000-2437. UKhozi sawubona. Molo. Aha, nangomunye uthethe idlozi futhi eceleni sekhohliwe. UKhozi sawubona. Molo.
4: Mambatha.
0: Kunjani?
4: Siyaphila mkhaya emnambithi ezakheni kwa iugcwaneni lo kami.
0: Ah, mkhaya, ikuphathe kahle weekend?
4: Eyi, ngiphathe kahle, ngacishe ngaphatheka kabi iSundowns icishe idliwa ichipa. Awu.
0: Ihlazo elingaka.
4: Ihlaphe ney'tayi ey'mbili. Fanele ahlawuliswe nje amaklabhu adle icembu elinezitayi ey'mbili.
0: Ngivumelana nawe.
4: We Mambatha, ngisacela ukuthi eyi ngoba sekuqala iy'hlobo futhi ngathi le ndoda yenyoko ngakuyibize ngoba yabona njengamanje ukushintshwa nje kwala mamitha kagesi kwenza abantu bagcwale ihlathi ngempela, bayatheza manje abantu ngathi bangafundiseka ngenyoka ngoba phela iy'nkuni ey'dingekayo nasehlobo. Ngiyabonga Mambatha.
0: Ah, siyabonga, kuzoba njalo, ngizomcela. Danko, njengamanje ngizothatha abahlanu abokugcina ngiza ukuthi ke ubani ukhona ohlelweni, ubani engihleli naye, ubani othashe secobela kufalaza mlimi. Namhlanje-ke uyazi sizofunda ngani? Sizofunda ngokudla kwesitshalo, ukuthi lezi y'tshalo oyitshalile zona ziyidinga nini-ke ukudla kwazo, lo mhlabathi lo esitshala kuwona udinga nini ukudla kwakho, i-plant nutrition. Sizozwa-ke uma ngabe sekhona la uMr Hlongwana. Ngiqhubeke ngithathe incingo, ngizovala njengabahlanu manje abokugcina bese ngiyakubona-ke ama-voice notes. UKhozi sawubona.
4: Londa mbatha.
0: Njani?
4: Ngiyaphila siswa.
0: Ngikhona nami, uba ngikhuluma naye.
4: Ushalelo ngawaphile ezini la emuhle kwasile.
0: Hayi, iphathe kahle weekend?
4: Hayi, ngiphathe kahle mashanga. Ngihleli nawe nje ngilalele sengiyithengele iy'mbuzi zantathu. Namahansi mashanga. Hayi,
0: azameni.
4: Ngicela ukubonga kubo bonke kade bengikhonzela bakithi abafowethu, ngiyabonga kwamashanga.
0: Okay, siyabonga. Kade bekuvusa ngale ngoba niyavusana ngo-12.
4: Yebo,
0: kuthi kulungile. Mina engabe thiwe sengivuswe lani, niyazi ukuthi nami ngiyavuswa laphaya. Vele ngixakeke uma sengivuswa nami ukuthi ngiyenzeni mina, ngiyaphi ngo-12, ngiyaphi ngoba ngilalele. Kodwa-ke ngiyabonga. Asithathe abanye-ke manje abokucina. UKhozi sawubona. Okay, lo uzosinqamukela ukhozi.
5: Hamba ngiyabonga
6: ngisazi. Message
5: Africa ngabelekozini.
0: Unjani siyaphila thina?
5: Hayi siyaphila.
0: Mhm, bayikhuluma naye.
5: Ukhuluma noStone ahlongani phezile sasibaba.
0: Mhm. Uphathe kahle weekend?
5: Hayi mina ngiyithanda amaZulu awinile, ngiyithanda ke mina ngiyakhuluma ngisupport amaZulu mina.
0: Mase watshalanike ususaphothile amaZulu utshaleni ufuyile kwenzakalani la kwezolimo udlala yipi irole
5: awuzali indima yaraso ufuyile ekhaya imbuzi njengoba sengiqala ukulinga amazala yonke leyo nto leyo
0: uqinisile
5: ya kakhulu hleli nawe imisunga ufandele makadi wakahlongwane ngiyabonga
0: ngilegile ngiyabonga nami sibe ndawonye abathathu abokugcina ukhoze sawubona
5: sanibonani
0: unjani
5: laphila usemsinga kwaparafini westezi umondle kamakhulu agabo zidokotela lo
0: right kodwa uyaphila kuphathe kahle weekend
5: hayi asikasole sikasole mama
0: hayi siyabonga
5: sibonga kakhulu
0: asibe ndawonye khozi sawubona
7: hello my londa
0: molo
7: sikhona thina njani nina
0: sikhona nathi
7: siyaphila nkosi yami igama umntovela thingo womgethe ngila imbolwane uyayishoke Ngiyabonga ngempela sithembisa ukuthi sithe sobethi sonke ngalesikhathi.
0: Ah, sindawona. Ngiyabongela ke.
7: Danko.
0: Danko, bade kubala ngaye njengamanje 086-000-2437. Ngithatha ukugcina ebese ke sesoya kuona ama voice notes because sawubona.
8: Amthiyo njani?
0: Ah, ngiyaphila kunjani?
8: Ngiyaphila, ukhuluma nomama Zuma kaSizwe, ngihleli nawe nje ngikulalela emambazi.
0: Ngiyayibongela sibe ndawonye.
8: Okay, ndawu phongolo imanza bonke nokutshana bye.
0: Thank you. Sivale ngaye ke. Sivale ngowesifazane kunjalo. 0791639874 ngathumela ke eyakho ivoice note ngizokuthi ke ubani engihleni naye njengamanje kanti ke njengamanje ligame ngihora lesithathu.
9: Hayibo, we oh, ubuwazi ukuthi ukhoze usiyalibuka manje? Hayibo oh, ngilibuke. Kusho ukuthini? Ngisho ukhoze iFM TV, ingxoxo ayisagcini nje kuphela emsakazweni. Hayibo, kutholakalani khona vele? Lalela. Ubona abasakazi bakho bathandayo ube ingcenye yeyinqoko eqhubeka ngemva komsakazi uphinde ube ingcenye yemcimbi emkhulu lethwa kuwe kusukela kwimcimbi yomculo kuye kwimcimbi yamasiko uma kwenzeka no Khozi FM uyoyithola ku Khozi FM TV
10: izana zonke mngani phonga ungayithola api
9: kulula thola u Khozi FM TV ku khozifm.co.za ku app yo Khozi FM naku SABC Plus uma uthanda u Khozi FM uzothanda kakhulu u Khozi FM TV u Khozi FM luhamba phambili
11: Nakho ebekwenzeka uJabulu Jule.
12: Umhla ka 10 kumandulo usuku lomhlaba wonke lokuvimbela ukuzibulala World Suicide Prevention Day. La kukhona umnumzana uNkululeko Khanyi, umsunguli nomqondisi wenhlangano ethiwa ke ungazibulali awareness. Iziphi impawu zokuqala nje umuntu angazibona kumuntu osuke sezizwa engasenathemba noma ecabanga ukuzibulala futhi umndeni nabangani bangangenela kanjani ngaphandle kokumgxeka noma ukumahlulela.
13: Nazi ke izinto esesiyibone kakhulu thina ngaphansi kwale nhlangano ethi ungazibulali awareness campaign uthola ukuthi omunye uyayifihla omunye akasafuni baphathwa kwabanye abantu omunye mhlawumbe unciphe emzimbeni omuntu nolaka nje oluxakile ulawa lakhona kubantu abasha kakhulu mamkhoza bathanda ukukhuluma ngepast kakhulu thina masikhuluma ngekusasa bona bakhuluma ngezolo lapho
11: inkulumo egcwele iyatholakala kwi podcast yokhozi www.ukhozifm.co.za Jabulu Jule no Lady D kusukela ngo 9 kuya ku 12 emini Ukhozi FM.
14: Ukhozi FM.
11: Luhamba phambili.

Nqubeko Mbatha usibeka ithemba lakho enkosini yona ngoma ke ngiqeda kulalela yona ngalesikhathi njengamanje kulalela ku FM isikhathi 3:45 isikhathi ukuthi sithole izindaba zabalimi.

0: Mthathu imzuzu libumbene ke ihora lesine emsazweni Cozy FM. Cozy FM lohamba phambili ingoma qedakizwa njengamanje ingoma yabanqobi bethi ngizuzwe izulu. Nkosi ngiyabonga. Kanti enye ingoma engiphinda kudlalela yona Thunzi Nambe hamba no Hezekiah ethi he's working on me. Ngikwazisile ke mlalelo Cozy FM ukuthi ke manje 4 o'clock sobe sesikhuluma ke la no Mr. Muzi Hlongwane, sikhuluma naye ungwane usekhona njengamanje uzosicobelela ngolwazi mayelana ke nokudla kwesitshalo i-plant nutrition. Sizozwa namhlanje ulwazi ukuthi ke azosipha lona luthini. Mangabe ungumlimi ke isikhathi sakho utshalile uzimisele ngokuyotshala usathi uzoqala noma kwenzakalani kodwa nje uyalazi kudaba isikhathi sakho lesi sokuthi ke ulalele ngoba mangabe kukhona imibuzo onayo ungwane uzokwazi ukuthi ke akuphendulele yona. Uzokwazi ukuthi ubhale lapha asathumele ama voice note uyawubhala nje umqhafazo wakho umbuzo ofisa ukuthi ke ngikubingelele wona ngikuzele wona ke la ko Mr. Hlongwane. Ngwane yasikubingelele sikwamukele ohlelweni Icobela Kufakazi.
1: Ngibingelela kakhulu mthiya nabalaleli akulaza abalimi sikhuluma nabo ngalesikhathi sithi nje phezu komkhono.
0: Phezu komkhono wazi wasilahla bungagcina nini?
1: Kusho ukuthi phela ngesikhathi sengivuna abalimi banenza isikhathi sokuthi ake babone sibenzeni bakuthathile lokho enixoxe ngako.
0: Yebo.
1: Kodwa ke sesibheke phambili ke manje.
0: Ah, sibonge kakhulu nje nange. Yebo, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho ke namhlanje siyabonga kakhulu kuba nawe. Ngiyazi ukuthi umlimi kuningi akazokufunda njengoba ngisho nje ukuthi mangabe khona umbuza kanawo uzokwazi ukuthi asibhalele ke bese ngiyakwazi ukuthi ngimbuzele wona. Namhlanje sizofunda ngokudla kwesitshalo. Sizofunda ngeplant nutrition. Mangabe sikhuluma ngokudla kwesitshalo sisuke sikhuluma ngani?
1: Sikhuluma ngokudla njengana nomuntu nje ngokudla nesitshalo ke naso ngokudla. Kodwa ukudla ke isipuni thina njengabantu sithatha sidla ngesipuni noma udle ngesandla kuya ngokuthi kukho okusebenzisayo izinhlobo ezihlukahlukene zokudla okuthandayo nesitshalo naso sineyinhlobo ezihlukahlukene zokudla esikuthandayo nesikuthathayo emhlabathini ukuze sikwazi ukuthi sikhule sibe ilento esifuna ukuthi sibe yiyona sikhiphe lo sikhiqize lo sifuna ukuthi sikhiqize.
0: Ngizothi ke njengamanje iziphi zona izitshalo ezidinga ukudla noma nje sikhuluma ngaso sonke isitshalo la?
1: Sonke isitshalo nje isitshalo esihlaza okuyisitshalo nje kudinga ukuthi kube khona ukudla kwaso noma isihlahla noma ama-peaches ama-orange umbila ubanana yoklabishi amazambane konke nje okuyisitshalo kuyakudinga ukuthi kuthole ukudla ngandlela thile. Okunye ke sikuthola isitshalo kuyivelo njengoba umhlaba sikuona unokudla okwanele ukuthi ngakwazi ukunikeza noma isiphi isitshalo esingakuthola lapha phansi emhlabathini. Ngoba zonke izitshalo ziyakudinga ukudla.
0: Mhm. Okay. Njengamanje sibheke la kwinto asahlobo siphuma ebusika. Ngifisa ukwazi ukuthi amasimu ethu ke akusiphoni isimo njengamanje njengoba nje siphuma la ebusika kulesikhathi lesi amasimu isikhathi sakhona ungathi ke akusiphoni isimo.
1: Njengamanje ubusika

0: Shakamlana ke DJ Socks amsalanga nozihle madela noSishap bathi oh my asingaba sapholisa amaseko ke uyazi ukuthi ngomsombuluko saye sithi ke yahlazi yepolitiki ngolimi ke olqonda kangcono uma ke sithi isizwe ke izwe nezalo bakithi okwamanje ke ake silande nakho kufanelekile
1: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC uKhozi FM luhamba phambili izwe nezalo
2: njobuzo nje nawe sithi sizohlaziya ezepolitiki ngolimo esiliqonda kangcono khona usolwazi ngomezulu siyakubingelela prof emsakazweni uKhozi FM
3: asibingelele Mashenge kulomsombuluko omuhla ngazi noma uhlazana kodwa ngapha hayi kuyabanda kunomoya liyayithela manje angikwazi ukuthi ke ngithi mhlawumbe ziyakhala ngoba enye insizwe yathi ziyakhala kanti zokhalela yona ngathi ke kubi
2: ongcono thani kubi cha kulungile mhlawumbe kuyenzeka ukuthi uyaqala ukuhlangana nalelizwi uprofessor Mngomezulu lo oyinhloko kwekusona ke isikhungo esifundisa ke ngamalungelo nangenkululeko nje yabantu kuye kuthiwe ke i-100 lapha ke ngaphansi kwe-university kwe-Nelson Mandela University prof sibuya kwimpela sonto siyababona kuningi okwenzakala ezweni kakhulukazi ke nokuhlaziya futhi okuhlukahlukene kukhona kodwa mhlawumbe nje prof siyafisa ukuthi sike sibuze la ukuthi ngabe kusho ukuthini ukwehluleka kwamanxusa ukusebenzisana noNdunankulu uNtuli la KwaZulu Natal ekusizeni abo kufika baseThekwini
3: Mashenge lokho kuyizinkomba zokuthi iAfrica sisinenkinga yohlobo lwabaholi esinabo Angeke ungitshele ukuthi ngathi kunesimo esimanzondo kanjena ubuholi besifundazwe ubuholwa ubaba uNtuli buzimisele ukuthi bushiya amahhovisi uhambe kwendaweni lapho koShe Guevara lapho kunabafowethu laba abasuka ngaphandle kuyozanya ukuthi kulungise isimo bese kuthi amanxusa akulelozwe angabonakali nangokhaya lokho kukutshela ngokusobala ukuthi kunabaholi abangenandaba nabantu babo okusho ukuthi-ke kuyafakazela ukuthi kufanele labantu basuke emazweni abo bezeNingizimu Afrika ngoba futhi emazweni abo abanakiwe noma sebethi iNingizimu Afrika labaholi babo ababamelela bayehluleka ukubanakekela angisiboni izathu ngempela esenza ukuthi bahambele enxanye njengelanga lasebusika ekubeni isimo siyilenze siyona befanele ngabe babengabantu bokuqala ukufika kube sikhulumele ukuthi uMphemba akafikanga ngabe sikhuluma udaba oluzwakalayo
2: ngamanye amazwi usho ukuthi akudingekile ukuthi kuze kube ukuthi bayamenywa bekufanele ngabe vele kuthe uma kwenqala nje kwenzeka le zonke izinto kube ubona abagijima phambili kuzosho ukuthi uhulumeni wase South Africa sikhona uhulumeni wesifundazwe
3: kufanele kube njalo mbroza sike sakhala ngaphambilini ukuthi ubuholi bethu eNingizimu Afrika nabo baphaphalazwa ngoba lathi uma siqala udaba babahambela kude nabo kukwathi uma ngabe isimo sesiqala sonakala babe sebekhipha izombulu zemali bathi bazovimba ukuthi ingabekho imbhikisho into efanayo-ke nalena amanxusa uma ngabe kuthiwa uyinxusa angazi mhlawumbe noma babefundisekileni uma besuke emakhaya uma kuthiwa uyinxusa usuke uwuhulumeni wezwe lakho kulelo zwe obekwe kulona okusho ukuthi uma kukhona into ethinta noma ngabe ithinta umuntu oyedwa wezwe lakho usukumela phezulu kube wena omsizayo bese ucela lezwe leli okulona ukuthi alikusize no hayi ukuthi kwenzeke ngale ndlela okwenzeka ngayo busukume abaholi baseNingizimu Afrika abaholi abasuka kulawo manje lawo bathule nje baseduba uhlaba inkalo akufanele kube kanjalo futhi kukhona ongafundise kahle kodwa ke mroza singazama uma sithole isikhathi baze bathole nje igumbi bese besicela sebafundise ukuthi uma winxusa yini umsebenzi wakho
0: hayi futhi bengafunda prof hayi yakazini Nakho kunye prof okuningi siyazi ukuthi udouble khulukela iNingizimu Afrika indaba yokhetho ke liyazi impela liyanyelela kodwa ke hey indaba inamagama ke amaqembu kakhulukazi iqembu ke lika Khongolose lapha IEC mhlawumbe ngabe siyezwakala yini isicelo sayo ANC ukuthi inkantolo yezokhetho iphoqi IEC ukuba ivule kabusha ukufaka kwamagama alabo abazongena lo khetho
3: uyabona ke lapho ke vi uma kuwukuthi uyisikhulu se-ANC esehlulekile ukufaka amagama ngesikhathi uzothi isicelo sakho siyezwakala ngoba uzwa ilangabi elikushisayo ngemuva abalandeli bakho befuna impendulo ongenazo ngaleyo ndlela kuzokubeka ngokusobala ukuthi cha kufanele impela inkantolo isilwele lapho kodwa uma wakhe umkhanya uzoyibuza umbuzo oqala ukuthi ngabe umnqamla juko ubekiwe wawubekelwe into namaqembu ambalwa noma ubekelwe onke amaqembu ezombusazwe uma ubekelwe onke amaqembu ezombusazwe kwenzeke kanjani ukuthi amanye amaqembu ezombusazwe akwazi ukuthi abafake abantu afuna ukufollowsa ngabo bese mina nesileko ukwenza lokho so ke lapho kuzofike kube nenkinga khona ke okuzokwenza ukuthi isicelo lesi singezwakali ukuthi size sifika lapho sifike khona nje sifike kanjani yini esingayenzanga befanele siyenze ngoba uma ngithuma umnqamla juko ngolwesihlanu akusho ukuthi linda kuze kube ngolwesihlanu ufake amagama abantu ungawafaka ngomsombuluko ungawafaka ngesonto ulwesihlanu oluzalo ungakafiki ukwenzela ukuthi uma kuba ney'nkinga usenethuba lokulungisa okusho ukuthi-ke ngenye indlela kuzoba nombuzo lapha ukuthi size sifike lapha nje akukho yini mhlawumbe okubukayo uma ngabe uyinuka amakhwapha ubone ukuthi kukhona amaphutha owenzile ngoba uma ungakwenzanga lokho nango-2029 soyithola sekule nkinga sikuyona njengamanje iy'nkantolo bese kuba yizona okufanele zikhiphe isinqumo sokuthi kwenziwa njani uma kunje
0: mhlawumbe masingabuza futhi-ke prof umuphi mhlawumbe umthelela ongasube khona okanye ungasube vele ukushintshwa kwamagama mhlawumbe aphakanyisiwe imiphakathi ngesikhathi-ke amaqembu ezombusazwe esefaka amagama abo ku-IEC
3: usuvele ukhona umthelela mvelase njengoba sikhuluma nje abulona amanye amagatsha eTswane naseGauteng ayabhekisha impela akhala ngokuthi ayephakamisa amagama abantu abathile kodwa uhlu oluvelayo uveza amanye amagama angeke vike ukuthi kuvezwe igama lakho livezwe umphakathi bese kuyabe uma ngabe sekuthishwa amagama sekuqhamuka igama likamngomezulu ungena kanjani uqhamukaphi into ezokwenzeka-ke lapho-ke yile nto eyakuyenzeka eTswane ngesikhathi i-ANC ifaka umama uThokozidiza lona manje owusomlomo ephalamende imfaka ngenkani ukuthi akahambe ayolimela iqembu ekubeni umphakathi unomuntu omthwele ngenkomo basebethi kayilungile mfakeni ngizombotela nina into ezokwenzeka-ke lapho futhi iy'balo zabantu abazovota zizokwehla kanye futhi ney'nkinga ezingaphakathi emaqembini afaka phakathi nayiqembu le-ANC kuyilona esinematheni njengamanje uzoba khona ngoba abantu bazothi la bantu enibafakile esingabaphakamisanga thina bavotele nina ngoba thina abantu esibaphakamisile nabo abaseceleni bese kusilimaza-ke lokho bese-ke nina enifundile-ke nomrosa nikhulume nge-voter apathy ukuthi abantu abaye kuyovota kanti abantu cha bayathanda ukuvota inkinga ukuthi naba la bantu ababaholayo okuyibona babahola impela kodwa babaholela phansi
2: Hey dlakahla siyakuzwa mhlawumbe nje sesivala siphetha udaba lwethu namhlanje yini le ezokwenza ukuthi ukhetho lwango-2026 luhluke kwezinye nje iy'nketho esike sayibona olunye ukhetho luke lwaba khona
3: kuningi mashenge okokuqala nje kungokokuqala ngqa ukuthi i-ANC iye kulolu khetho imanxebanxeba emva kokuthi ehlulekile ukuphumelela ukhetho ngobuningi ku-2024 ukhetho lwango-2024 okokuqala lokho bese okwesibili uma ubheka inani lamaqembu amasha angenile libukeka liphezulu kakhulu nanokuthi-ke siya kulolu khetho umbiko womcwaningi mabhuku ukutshela ngokusobala ukuthi omasipala abaningi behlulekile ukuthi basebenzise iy'mali ngendlela okukutshela-ke kahle lapho ukuthi sizoba nenkinga lapho ukuthi amaqembu amaningi azodonsa kanzima okokugcina-ke mhlawumbe singakuphawula kube ukuthi isasasa lentsha ebhalisele ukuvota libukeka lilikhulu kakhulu baningi abantu abasha ababhalisele ukuvota okungenzeka-ke laba abancike kakhulu kubantu abadala uma ngabe kuvotwa bazoyihlola besenkingeni ngoba intsha ayinandaba nokuthi wake wenzani inendaba ukuthi wenzani manje okusho ukuthi-ke lokho kungagcina ukuba nomthelela bese imiphumela ibethusa abaningi kuphinde egidiliswa ney'nkantolo futhi ukuthi cha hhayi lapho kukhona ungahambanga kanye singakulindela lokho
2: Dlakahla siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho siyabonga uma sizothi-ke hlaziya ezepolitiki ngolimo oliqonda kangcono izwe nezalo siphinde futhi sihlangane nangokuzayo
0: Thank you, Prof.
3: Asibonge mvelase sibonge mashenge bese ngikhala nje ngokuthi eyi angikwazanga nkosi yami ukuyala emashobeni ngoba manje umuntu kade ebhizi lapha nge-Steve Biko lecture kodwa ngihambe kahle kakhulu kodwa-ke ngangabe ngisakwazi ukuya emashobeni sesolungisa ngokuzayo vip wethu lunga lapho-ke silungele unyaka uzayo
0: cha siyahamba mpela dlakahla ngoba ngicasuke lo mlapala ukuthi upeterson nje ngidinwe
3: kaungamtshela umrosa
0: ngeke ngimtshele uyobona ngathi sitheleke
3: amadoda wahlebi uthi nje sikhulumela phansi
2: ngiyanisa
0: thank you prof
3: Ngiyabonga futhi into enkhine kanjalo.
0: Nakuwe kanjalo mhlonishi.
2: Azibonge lapho kuleyo ndawo yani. Ungihlekani wena fi.
0: Eh, ngiyakubona lapho ngizokukhuluma ngenkezo la.
2: Cha,
0: ngichana wena manje inkezo ke lezi sikhuluma.
2: Cha, ukhethe.
0: Ukhethe oso oselu olwakelo wabakhona.
2: Yep.
0: Okay. Ukhetho.
2: Eh.
0: Oh.
2: Yeah, oh wena ubungiza ngizi.
0: Inketho.
2: Eh cha, ukhetho.
0: Ukhetho.
2: Eh, kufana nani nethimba, ithimba nje ithimba nje.
0: Awekho amathimba.
2: Eh, awekho amathimba. Akuyeyo sibona amathimba amaningi ephumile olekelela einhlekeleleni ithimba.
0: Yeah, benza kahle ngababika amathimba ngoba uma ngabe unegap.
2: Yeah, ungasuka ushenyini.
0: Ungagcina ushenyinto yabo. Unesikhala la emazinyo.
2: Eh, ithimba nje yithi kufana as impilo, azikhi izimpilo. Hey ni lake hey impilo zabantu zisenkingeni impilo
0: eish
2: azibini ngimpilo impilo nje sithe nje asiphume mhlambe njengomeya ngizoyibeka lento ngoba sinakekele impilo zabantu impilo yabo impilo
0: yabantu
2: aziye ebiningini
0: lakha siyafunda nje cha le team impela ngiyathanda ba
2: yithimba noma bangaphuma bebaninga kungaphuma Red Cross Gift of the Givers bani Clarissa what of the
0: Foundation.
2: Givers
0: bani
2: kodwa babizwa ngethi
0: yithimba hayi amathimba
2: amanzi nje ngeke amanzi awaye ebiningi amanzi ukufa nje ukudla okudla abaningi ukukhishela izinkolo okudla abaningi
0: hayi ngeke brother hayi asiyeke bashiya nasekufeni hayi ngeke
1: izwe nezalo
4: ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwa clientele zikhokha engakapheli amahora angu 24 ungakhava abomndeni abangu 13 kwiplani eyodwa izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe ngeclientele awuthengi iplani kuphela uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo uzothola u200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwa clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419. Clientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile
5: Siwethulela i 10 piece bucket yakwa KFC engakazi bone kule Kentucky Tuesday.
6: Stop.
5: Zitholela amaqatha enkuku angu 10 ngo 129 kuphela.
6: Stop it.
5: Wonge u 44 rand. 44 rand ungathenga enye imile kuphelele ngaleyo mali.
6: Stop it, I like it.
5: Uyayijabulela? Hayi kona, uyithanda. Ngalolu sibili kuphela e KFC kuphela. Kunemigomo nemibandela.
1: Ukhozi breakfast no vi kanye nomrosa

0: ibhizinisi. Iliphi nje ithemba elikhona uma zonke izinto zonakala kangaka? Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele wonke umuntu. Ngakho kulolu khetho ngivotela iDemocratic Alliance.
1: Lesi sikhangiso sezepolitiki sikhokhelwe iqembu lezepolitiki elithintekayo. Imbono evezwe kulesi sikhangiso ingeyalelo qembu lezepolitiki futhi ayimele imbono ye-SABC.
2: Ezikhathini ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwaclientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Bhalisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa maphepha. SMSa ukhozi ku-44419 ku-44419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
3: Suma!
4: Alright.
5: Yaqala ingathazo.
4: Isukile ke.
6: Uraf bafethu, kunzima.
4: Hey.
6: Hey Vino Mroza, noma ngabe ngivuka ngi-down kanjani, kodwa uma ngiye ngavula nini ekseni, iyashintsha imuntu.
4: Ukholwa nje uzobhemu golwe. Uvimthembu. Nomroza Buthelezi.
7: Lalela phela sesikhona.
4: Ukozi breakfast.
8: Hayi bo, sanibona we Vini nomroza ri.
4: Lolu.
9: Ukozi FM.
4: Ukozi.
9: Breakfast.
4: Breakfast. Uhamba phambili.
10: Ayikho enye indlela yokuqala usuku lwakho ngaphandle kokozi breakfast.
11: Sawana ntimroza nomalumvi.
4: Lovi nomroza.
12: Siyabonga ukuthi usalokhu umlaleli nje othembekile. Nangaso lesi sikhathi sihleli kanye nawe nje sizothi ngaze ngaselwa wema. Khona umuntu osaliwe komanja. Ungena nje uthi ha wema ngaze ngaselwa. Usithumelele ne voice note usitshele ukuthi uzuselwe nje kwenze njani. Sophinde sithathe incingo zakho. Kuningakhole selokhu sikubheka, sobheka nodaba oluthinta nje thina mfethu umhlaba. Umhlaba ungowethu kufanele siqonde lokhu ukuthi uyifa gugu lethu. Kufuneka sife la kufako. Uma kuthiwa mhlambe ke sesiphuca umhlaba, ngcono sife.
13: Ngcono sife.
12: Uyabona. Ngaphela ayike nje sophinde sisale naye. Angithi ayibo into enjalo. Yini ke thina ngalomhlaba ngefagugu lethu esingakwenza ngakho. Yikho ukuthi siusebenze. So esiyibheke kakhulukazi, kakhulukazi ma-2000 ngiyafuna nilalele loludaba. Kuzobe khona nogugu lethu wakaxaba usomnotho.
13: Abafana bakamona ngabangempela bahlandune bathu sebuyile usemelina.

0: Sho njalo nomfundo mawuthi ethobela thobela siyabonga o Nkosi yami naledi aphiwe sizwile sibuyile zonke into zakhe bekade impela sivanje zaphuma kanjalo umsebenzi ongaka wakho siyabonga ukuthi uye wabuyiseleka kahle asithi ke melo ke sikhothuluze la sibheke ukuthi bathi
1: melo machiliza melo mamduda uyampela sonto ihambanga kahle nezela umuntu bengcwaba inxele ungxalothi umfoko amagagula lapha emntuba kwamnyeki ebihlala lapha nehostel lasemlazi 17 ubandla siyomkhumbula wasemhlabeni mamduda madam nawo ngithokoze ngisemtuba mnedubela inkonzo isigodi kulakhe iduvela
2: hashtag melo melo melo melo mamkhoza uphumlane wakathabede Friday phezu nge-location mama sikhona sikulalele nje kuyoze kushaya lapha ku 12 o'clock abona nje sivuke kunomoya nyana ongaqondakali nje kahle kodwa nelanga liphumile hashtag sisefriday mama
3: ukhoze FM sijabule sijule mamkhoza hayi ake siyimake na register khuma noshaka la mtambo wagubhuza esunface hayi no hayi ayi simabokoboko umuntu mabokoboko umuntu mabokoboko akuvukeki awekho amatorho mamkhoza awekho amatorho hayi unyaka uyaphela umuntu ehleli impela hayi akuvumi kahle kodwa cha i-weekend ihambe kahle sibonge sithembe ukuthi nje konke kuzohamba komumo kuhamba kwesikhathi
4: Nipa kebengu isizwe asiphethe
5: zumkhwana
0: sesiphezwayo uncipha bgebengu sisho njalo sithi ke kuwena njengamanje siyafisa ukushayela ucingo usondele ekuthini eduze impela sekukaningi sizwane bekhala ngokuthi bayaskemwa kuningi okwenziwa ngamagama abo yikho nje kade ngidabuka loze wazi waluza imali yamathole u-R20,000 ngokuthi esaba ukuthi hayi khona hayi kwenze kanjani ya uyabona kwesikhathi masikushayela inamba yethu iyangena ibe u-011 ungathuki ukuthi yasegoli njengoba ezathi ubekwa yini Rosa Poe Goli awubakithi kodwa ke asisho sithi ke manje uma kwakho waskema nje kwakhona into eyenzeka empilweni yakho ubona ukuthi yirojwe bangibambe ngempela bengithi goli ngiyalazi noma ngibekithi ngithini siyacela uba usitshele nje manje ukuthi ushayele noma uthumele ne voice note ukhona ubrigadier yakhona la iduze kwethu brigadier sawubona
6: Lady D
0: ibhlungu indaba eyibonayo eyenzeke egoli abantombazane bahambe bayojoga balahleke abanye batholakale ade ngibona nje upanyaza umhlonishu lesufi beqeda ukubona omunye wesifazana bamthole naye nje abanye bahamba bayogijima sekuyanda nje egoli sinyamalala abantu besifazane ibhlungu kakhulu into esiyibonayo
6: nakhona ithekini wakwenzeka Lady D omunye umgijimo wethu wayijoga ekuseni wesilisa kwaba buhlungu kakhulu nje bembamba ekuseni becizama kumsusinyawo
0: abantu banesihluleko
6: yes ya kubuhlungu njena kodwa ke abalele siyabathemba ukuthi uma sikhula ngokunciphisa ubugebengu bazoba ingxenye yethu besilethele ubufakazi obuphathekayo ukuthi hayi nangumuntu wenza ukuganga
0: uyazi ke kusabeka kakhulu futhi uzosuka la uhambe ngomsebenzi ufike ko-PE khona nje ngisazomphinde ngimthethise isihlobo sami akuvuma ngajoki so noma abi ku-Black khona ufuna ulwandle la lungakhona gijima gijima sezofanele manje ukuthi unciphe ngempela ngempela
6: nciphisa ungahambi futhi
0: wedwa manje sendaweni uvuke ehotel uhambe uyojoga uzobuya kusikhanu ema-meetingini lapho ukhalela lolu suku ukuthi kosama ngajoga kancono la ngikhona ngigijime hayi okwesikhashana ikhona yabona ke uthi umakho sasilethe kukhona into simtholayo la ofisa ukusitshela siyabuya nje ubugebengu obukhona uma ubona ukuthi yeba abenzekanga kumina kodwa benzeke enganeni yakithi kwangithinta ngalendlela ngalendlela kusetshenziswa igama lami noma kusetshenziswa ini noma kuqamba yilithuba lelo sizozwa ngawe

0: Yabo naye sesehamba emayisongena kuyona iTime kanje obuzwa nje umuzwa la unqobi yazo ethi inhlanhla yami wema uyibeka kahle kanjani ingoma yakhe emnandi sesingena la ke manje
1: iTime no Lady D iTime no Lady D
0: Yabona ke nango thi la Mam Lady D ngiyabingelela kuwena nakubalaleli boKhozi FM nginenkinga enginikeza istress kancane kancane ngicabanga ngayo ngingowesilisa osasemncane ngineminyaka engu 23 ubudala ngingasho ngithi ke ngingathandana nowesifazane oneminyaka empela engu 17 ubudala uthi ke ngonyaka odlule he ya uthi yena 23 wathandana nona 17 Ya ngonyaka odlule siqala ukuthandana uke wafika wangifihlela ukuthi uHIV positive sasaze saya ocansini kabili engangitsheli lutho kwathi siya kwesithathu ocansini wathula futhi waze wangitshela ngakusasa ukuthi efonini ukuthi uHIV positive ngashawa olunye uvalo ngeza umzimba wami ubanda ngagcina lapho ke ngagcina lapho nyanyanya ukulala naye okubhlungu nginomawe ingane umfane esisabambisene naye uma ngimbuza ukuthi wayithatha kuphi uthi wazalwa nayo wangilandisa isitori sakhe uma ngimbuza ukuthi wayengangitshelanga noma nje noma engiphoqe ukuba sisebenzise ijazi wathi wayesaba ngahamba ngayimthola impilo ngiyohlola igazi ngathola ukuthi anginalutho Inkinga manje kunezinto engingazizwa kahle kodwa emzimbeni wami. Ngiyesaba nokuya emtholampilo ngoba nginokungabaza ukuthi mhlawumbe nami senginayo. Angaze ngitshele umuntu le ndaba ngiyesaba. Okubhlungu kakhulu nje lono wesifazane wayevele wakhulelwa sesinengane encane yentombazane ayithole ukuphela kaJulayi. Njengamanje isinqumo sami ukuthi sihlanganiswe ingane kuphela ngoba wakwazi ukuthi angifihlele acabangele nempilo yami. Ngiyesaba ukuya emtholampilo futhi nginokuzicabanga nami sengiwadla nje ngaze ngamncane inkosi yami ukuthi ngingafanini ngilonge wafihla ngingamthola kuphi wesifazane oyangamikela nesimo sami na. Imicabango enjalo iyasina yadedelana emqondweni wami. Ngingamchazela ngithini nje uma wengane yami endala uma kwenzeka ukuthi nami senginayo. Mam Lady D ngiyesaba uthi ucela nimsize. One imncane lo ntombazane 17 years ukuthi impela sengaba nje hey yena ke na 23. Uyasuka lapho uthi uyasaba wayesaba umtshela ukuthi wazalwa naye la HIV. Kanjalo ke futhi uthi ke sebeze baya okusithatha ocansi wathula wazwangitshela ngakusasa efonini. Uthi ke impela leti imphethe kabi. Uvalo lwakhe lulana ke kutheni uzothini kumawe ngane yakhe lenye uzothi into enkulu asaba nokuyoyithola ukuthi ngabe usenalo yini uthi uke waya kodwa manje usabela kude yabona kuko konke bathi awu kufuneka isibindi obumanqoba nanokuthi isikhathi esiningi usezobaleka kuzobuya mgubezela na indaba kodwa kamanje ake ngithule ngizini abalalinithini uthi manje usaba nokemtholampilo uncama ukuthi manje ahambe nayo ke impela iHIV engasalashwa kungasenzeki lutho akuzoyikhuluma kakhulu sobona masibuya okwamanje sohamba impela siye emva umdlalo womoya sobe sesiqhubeka nalolu daba angazi ukuthi ngizoqalapha uma kunje ngoba kuningi adinga ukusizwa kukona sengithembe nani ke balaleli boKhozi FM ku iTime yethu namhlanje
2: Izinkinga kwezomthetho zingakwehlela nawe. Ukuboshwa ngokungafanele, ukushaywa, i-divorce engaphikisiwe, izinkinga zesondlo noma ezomsebenzi, lokho kungakwehlela nawe. I-Clientele Legal ikunika abameli ngenani eliphansi olikhokha nyanga zonke. Uthola usizo noma inini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Clientele General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
1: Indeed.
3: Sesifamsa cela ukhule manje ngokumqondo ngeke.
4: Ah, andisamazi manje ngoba la kukhonta abani.
5: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
6: Uthisho umngomeni lo thisho sanda kufika la esikoleni.
7: Dolly. Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede. Sawuthulelwa emoyeni uKhosi FM. Isiqephu sesihlanu.
8: Ngibizelwani sense?
9: Ah kodwa wena sitha. Indaba wadlala ngamotho ungithapsile.
8: Uthapsile isikhathi esiningi phela wenza izinto njengeyicabangisisanga. Ngiyazi ukuthi uma ngingamyeka nje adlale dluwa umngane wakho dluya. Uzothatha inqume ngaphezulu kwakhe.
9: Okay, ngiyakuzwa ke sitha. Nama ngifuna futhi athandane naye uSandile.
8: Hayi kuhleke maka kunjalo. Kuhle impela. Singahamba.
9: Ma wo cha. Angakaqedi ukukhuluma.
8: Ya.
9: Isizathu esenza ukuthi ngize ngicela ukuthi uze ngala. Mhlanga ngiqala ukubona sitha uhle nosisi wakho. Ange ngiqamba mangakahlanya ngawo.
8: Usho ukuthini ngalokho?
9: Ngiyakuthanda sithabile. And ngiyafisa ukuthi ungithande ngalendlela engithanda ngayo nami.
8: Aha, ngingakuzondelani kodwa nje.
9: Eh, Master, ngiyakuthanda. Ngikahlanya ngawo mhlanga ngiqala ukubona mina.
8: Uyasenza ukuba mhlambe ngithola imali ngaso sonke isikhathi uma umuntu njalo esho lento oyishoyo. Hayi ngabe sengusugidi impela manje.
9: Ukahle sitha uma ngicabanga ukuthi lento engisho ayikho. Sitha ngicela ukwazi ukuthi akekho umuntu engake ngamtshela ukuthi ngiyamthanda empilweni yami. Uyazi kudalwa yini lokho?
8: Kudalwa yini?
9: Kudalwa ukuthi sitha akekho umuntu esengamthanda. Kodwa uma kuza kuwena ngiyahlanya sitha. Ngiyakuthanda ngempela.
8: Lalela senzo, lalela. Baningi abafana befika la kumina bengitshela lento ngitshela yona. Ngiyawazi umqondo wabafana beza njengawo.
9: Cha cha cha sitha. Yabona ke mina angifani nje nabanye abafana. Engifisa ukwazi sithabile ukuthi angithandi mina ukuthi ungifanise nomunye umuntu. Ingakho nje sitha mina ngihlukile kunabanye. Ngiyakucela. Ngiyakucela sithabile. Ngicela ukubuza la. Ngaphambi kokuba ngize ngifike kuwena esikhathi ngize ngithunywe uSandile. Ubungazi mina.
8: Ngizothi cha. Eyise kodwa ngingathi ubuso bakho bujwayelekile.
9: Izathu saloko ukuthi ungangazi ingoba ngiyafika kulonyaka esikoleni. Angiyena futhi umuntu ohleze ezula mina sitha. Ingakho ukade ungibona ngalezi insuku.
8: Senzo ngiyafana noThapsile. Awuve mhlawumbe udidekile kancane?
9: Cha sabini.
8: Hey mhlawumbe wena udide uThapsile nje. Futhi phela nami ngike ngazibiza ngaye. Mhlawumbe lokho kokudidesile.
9: Hayi ngeke ngisho njalo sitha. Ukube ngididekile ngabe nje angizange ngithi umuhle ngingambali yena ngangizothi nibahle ngahlanyiswa wena mina sithabile yabona nje ngesikhathi ngikubona kwavela kwenzeke into engakaze yenzeke kumina ngaphakathi ngabona lapho ukuthi yabonake lo uyena umuntu engifisa ukuthi ngiphile naye impilo yami yonke
8: ukwazi kanjani lokho ekubeni ungangazi nokuthi ngiyumuntu onjani
9: yazi kodwa sithabile mina ngizimisela ukuthi ngikwazi kabanzi mhlase sithandana futhi nje okubalekile ukuthi ngiyakuthanda sitha. Nanoma yini nje ngihlangabezana nayo ngawe. Uma idinga ukuthi ngiyilungise, singayilungisa ndawonye.
8: Lalela Senzo, ngeke nje ngise ngidlale ngawe. Kuneyinto eyiningabe engayinqumela zona mina. Ngakho ke angithandi ukuthi uphoxeke ngoba lokho okushoyo akulula nje ukuthi kwenzeke. Ngeke nje, akulula.
9: Okay, okay, ngiyakuzwa ke sithabile. Futhi kuyangijabulisa ukukuza lokho.
8: Amen.
9: Ngiyazi ukuthi akulula ukuthi kwenzeke. Lokho kucacile ukuthi akulula kodwa kuzokwenzeka ngithi. Ngizimisela emasabini ngisakhuluma ngizimisela kakhulu mina ngawe
8: yabona Senzo uma ngahle nje ngiphendule manje ngabe ngidlala ngawe ngicela ungidedele ngihambe futhi
9: emasaphela imawo kulungile sithabile ima phela ngicela ungibuke ngizokunika isikhathi ngicela ukucabangisisa ngaphambi kokuthi uphume nesinqumo
8: ngizokwenza njalo
9: avume uhle kodwa

0: Iyazi kade ngiqalaza sithamfezwe.
1: Uxole Thabi. Khona nje intade ngibambezela okufanele ngikutshele yona njengamanje. Njengoba nje ndingangiboni kade ngibambezeleke lapha
0: kusena. Sithamfezwe. Buka mfethu uThabani. Uyazi ukuthi mina le nto yakhe ukungiphatha kabi ngempela ke manje.
1: Imike singaxoxa qala. Sizobuye sikhulume indaba Thabani.
0: Awumamisa uyazi ukuthi into engidinayo nengididayo ngoThabani. Uyabonakala ukuthi unenkinga mfethu kodwa manje akafuna ukukhuluma ngale nkinga yakhe. Angazi ukuthi uzitshele ukuthi uzosizakala kanjani mengakhulumi.
1: Uzongilalela kodwa? Uzongilalela?
0: Hawu kodwa sithamfethu. Wangayinani into ebuqayi kanje ngikhuluma nawe ngayo mfethu. Uyazi ukuthi kulesikhathi samanje depression iyande kangakanani?
1: Eh ngicela ngivumeleke ukuthi ngihambe ngikhuluma naye. Ngiyakholwa ukuthi nje mina ngikabenza nje ukuthi abhoboke asitshele yonke lento lemidlalo kangaka.
0: Hey, ngilongile sitha. Ayilungile ngempela nje lento eyenzakalayo. Kumele ngempela simsize.
1: Ngizokubona mangibuye, kumele sixoxe mina nawe.
2: Kulungile. Thabani.
3: Ngakusiza ngani sa?
1: Ngicela uqoqe nami phela, gcino.
3: Hayi, kanti ngizoxoxa nawe, sacela ungeke.
1: Awungiphatheke kabi ngawe mina mfowethu, ayibo. Yini, ngicela ungitshele phela ukuthi inkinga yakhe kuphi mfowethu phela. Hawu yini manje? Mhlawumbe phela ngizokwazi ukukusiza.
3: Yini, sawubuze mhlawumbe uzokuthiwa.
1: Ngicela ungitshele phela Thabani ukuthi inkinga yakhe kuphi.
3: Ngikusiza ngani lokho? Angithi vele ekhaya yimini umuntu omubi, Thabani umubi.
1: Awu.
3: Ngileka, ngiyeke ngithi kungibe umuntu omubi kanjalo, ungasikhathazi njengami. Ngiyacela.
1: Cha, empilweni buti iyinkinga ziyaba khona. Kodwa kuyaye phela kusiza ukuthi ukhulume nginangazo lezo yinkinga lezo ezikhona ukuze sibone ukuthi ikuphi singasiza khona.
3: Okay namsa. Ngicela.
1: Kuyona yonke nje lento leyenzakalayo ukungicasula tu ukuthi usubhema le yanto leyana nawe uyaziyo. Ntsangu, Thabani Ntsangu.
3: Useliweke sisi ke sengiyekile nje mina leyo nto.
1: Kwazi washo kalula bo.
3: Ngibonile ukuthi ayisizingalutho.
1: Ucabanga ukuthi ngizoyikhola mina lento eshoyi?
3: Hayi, ukusala lento ngishoya ngisholo ngoba nakufuna ukuchaza wena. Ngikusho ngoba ngiqinisile. Wena sizathu phela sidala ukuthi ngibheme mina. Kodwa futhi bengitshela ukuthi simo sesidlulile ingakho wena mgcine sengiphumelele
1: kuwe. Esiphi?
3: Nakhona ke futhi akuyona into engenza isikhathi eside leyana, into engenzi izwana nje ezimbalwa. Kodwa ke anginendaba wena wena uyangikholwa noma ungikholwa lokho engikusho kodwa ngimsiza ngalokho.
1: Uma ucabanga ke ngaba kanjani ngempela lento mangasifinyelele indlebeni zababa?
3: Hayi phela hamba umtshele babakho umthandi.
1: Uba uthi ngimtshele.

0: Ake sizwe ukuthi ke bathina abalaleli la kuma voice notes. Hello, oh la sawana.
1: Mamkhosi,
0: kunjani? Ngiyaphila.
1: Ah, siyaphila mawami. Njengamanje ukhuluma noBhekani Magcamelentene.
0: Yebo.
1: Ay, mamkhosi mina ngacela ukudlulisa isixwayiso. Umfowethu lo angayitshela ukuthi sekuphelile ngaye. Bayaphila abantu baningi siyabazi. Badla maphilisi bagcina imiyalelo yakhona ngoba phela njoba manje sengenile endlini akusekho okunyanga kwenza fanele amukele ayikho into esula ukumukela bese kuthi abantu ke mhlambe sixwaso engazijikisa futhi ukuthi mawusuzazi ukuthi khona onakho mutshele umuntu kungakonakali ningakali kwalapho ocansini ukuze umuntu umethi uyahlehla ahlehle mawukuthi uyayiqhubekela yena uyaphambili akasabi aqhubeke naleyo mpilo abayiphilayo. Yilogo nje mamkhosa ngiyabonga kakhulu.
0: Siyabonga nathi kakhulu. Asibheke omunye futhi. Ngiyacabanga ukuthi uselindele nayo. Ngidana ufuna ukusinthina kasithole omunye sawubona.
2: Thithi mamkhosa.
0: Yebo.
2: Unjani jikelele?
0: Ngiyaphila.
2: Ngizokutshela ukuthi ujikelele ngani mangiqede ukuphawula la.
0: Okay.
2: Ya, kodwa ungakhohlwa ukuthi ungibuze ukuthi ujikelele ngani.
0: Okay.
2: Ukhuluma noMajola.
0: Yep.
2: Yep.

0: Mamkhoza yazini thina madoda ngokukhohlakala siyahlupa. Sifike senze inkinga lengaphandle sibuye silethe ngayenza abantu esibeke ema ezindlini emakhaya.
1: Yebo, yebo.
0: Njengoba enze kanje umuntu wakhona akamelane nenkinga yakhe, akahambe ayotshela umkakhe iqiniso ukuthi sekunje. Angithi wena oqalini akayiwine into yakhona, akayili into yakhona ngoba uyiqalile. Uhambe oyolanda uthuthuva le ngaphandle uzolifaka ekhaya. Akabe nesibindi ahambe ayotshela umkakhe ukuthi mama sengenze kanje ngoba siyathanda ukwenza izinto ezosiqala ekugcineni. Iy'ngane zabantu zihleli ziyiqocile thina sigijima zonke iy'ndawo lezi.
1: Eyi Nkosi yami, sibuya nayo yonke into le.
0: Sibuya nayo yonke into mamkhoza ezongcolisa umuzi.
1: Eyi siyabonga.
0: Kodwa-ke ngisazelana-ke manje kujikelele.
1: Eh.
0: Yakhumbula sihlangana nayo lapha egadini zenu?
1: Yebo.
0: Mamkhoza ibambe kanjalo, yabona abantu bayakuthanda mamkhoza, ibambe nje kanjalo. Mamkhoza abantu bakuhlonipha nawe abantu uyabahlonipha. Lokho okwenzayo kwenza umuntu engasabi nokuthi akuqonde nje ayokhuluma nawe mamkhoza.
1: Hawu ngiyabonga, ngiyabonga.
0: Lokhu nje engakubona kwenzeka egadini zenu kwakuhlangene amashilazi. Ngangena nami ngiyihila-ke mina ngapha ngiyihila ngangena ukuthi ngangena kanjani ngoba ngisangibuzi.
1: Siyabonga, siyabonga.
0: Ngoba ngangifuna nje ukuyobona umamkhoza kodwa ngakubona mamkhoza, ngiyabonga kakhulu.
1: Ngiyabonga nami, danke, danke.
0: Okay.

namta nomchunga ngibona wena inhliziyo yami ishaya umqiqo noma ngithi ngivala amehlo ngizwa awisitho sakho mthanda umuntu isiqiqi mawo.

0: Kunjalo Raf MT sijava no Sauti besho mnan betsike ibandla 1315 isikhatsa kho lesimzuzuke ishuvi nadlalo lishayile khona ukuqala khona la kwi Target 123 singena kuyo ke ngosi yethu ethi
1: kubambe zingelayo
0: Uspe ubeke walusho ke lo ludaba ukuthi abantu ke usondelene nabo bengaba ke isithikamezi sakho isihloko sethu ke ngaphansi ke kwalengosi sikhuluma ngawo namhlanje esinaye ke uMabongkhoza okuyena ke umqoqoshi wezobuholi nokuzithukuthukisa indaba esibhekayo ukuthi ke kuthiwa umuntu waziwa ngabantu ahamba nabo abantu okuyibona ke mhlambe achitha nabo isikhathi esiningi ibona ke bangaba nomthelela endleleni wena umuntu ocabanga ngayo indlela oyibona ngayo nalokhu ke futhi ke okholelwa kukho mhlambe nalokhu kokholelwa ke ekuthenini ke ungakufeza kodwa ke ake siyibuza ukuthi ke abantu abasizungezile bayasiza yini ukuthi sikhule noma sesijwayele nje izinga abaphila kubo kangangokuthi ke sesisaba thina ke nanokucabanga ngale kwalokho if amajita nje roundini sihlalela siyiphuzela senzani ku right mawukuthi omunye asifuni futhi kube khona osidlulayo sifuna ukuthi masenza nje senze sonke kanye uyabo kodwa ke sibheka kakhulu namhlanje ukuthi ke lesi scheme lesi ophilisana nas abantu abane scheme
2: akaze
0: lalela akunaso mina kwenziwa yini akunaso vele scheme okay ngabe abantu ngabe laba bantu esihamba nabo ingabe abantu esihamba nabo ngempela futhi basukumelela niphezulu noma sebe uphahla nje lwamaphupho ethu ileyo ndaba siphi nawe njengamanje ngoba sikhuluma nje singakakhuluma isazi sethu la akuba bheke ngamehle enqondo siphele laba bangani bakho labo groove na
2: Ngiyababona
0: ojaji. Eh, ukrova no jaji?
2: Cha, ngiyababuka nje lethe ngqondo, akisho ukuthi ngikrova naye. Ngithi ngiyababuka nje
0: ngamashengqondo. Okay, ukuthi ke ngempela abantu abasengakukhulisa yini? Abantu abangakulekelela nekushintsheni impilo yakho. Abantu abanawo namaphupho ke nje ke ukuthi mina negenge ikuphi la esiphupha ukuya khona noma abantu oncike ngabo nje ukuthi masidlile saphuza salala sathe inganeni yabona sabiza izingane kwa right kusuka sekuphelele lapho empilweni yenu njengamajitha na asikubingelele dadewethu sikamukele khona la emsakazweni.

0: kakhulu ukuthi niphinde ningamukele kuhlelo ngiyabuyimelela nabo bonke abalaleli
1: ngiyabonga awu yabona njengoba usufikile ke sengiphethe iphedi nephepha kanjalo nomlaleli uselungele ukuthi acoshe kulokho osiphathele kona namhlanje ngokomthetho walayini ngizima Africa ingane ezelwe abazali abangashadile inamalungelo afanayo yini nengane ezalwe abazali abashadile ingabe mhlawumbe isimo somshado wabazali siyayithinta indlela ingane iphathwa ngayo ngokomthetho
0: Well umthetho sekelo wethu iconstitution ngamanye amazwi ayihlukanisi ukuthi ke umntwana uzalwe ngaphandle komshado lo nalomunye uzalwe mhlawumbe ngaphakathi uthi wona umthetho wethu bayalingana ngokwamalungelo abo akukona ukuthi ke uthola mhlawumbe amalungelo angconywana lomntwana lo ozalwe khona emshadweni kunalo ozalwe ngaphandle so ke umthetho sekelo wethu ke muhle ngaleyo ndlela ukuthi awusukanisi ukuthi ke njengoba uzalwe ngaphandle wena uzalwe ngaphakathi mhlawumbe khona amalungelo angconywana kunomunye umntwana
1: ngiyezwakala hayi wayibeka yacaca impela uma semhlawumbe sekufika odabeni lokubhaliswa ke kwengane kanye nesibongo kwenzekani ke abazali akusethi nje nabo abashadile ubanike onqoma ukuthi ingane izothatha siphi isibongo ngiyafisa futhi ukwazi ukuthi kwenzekani ke uma abazali bengavumelani bobabili
0: well kuloyo mbuzo loyo muhle kakhulu ngoba lo mthetho lo usandukushintsha kuqala kwawukuthi ingane ithatha isibongo sika mama kuphela esika baba kulabo abangashadile kodwa esika baba ingane yakwazi ukusithatha umama mevumile kodwa ke manje emva kwa 2021 khona isinqumo esaphuma lapha kwinkantolo le yethu ephakeme yathi akusekho futhi ukuhlukanisa ngokuthi ke umntwana sekuzomela athathe isibongo sika mama kuphela nobaba naye usenelungelo lokuthi kuthathe isibongo sakhe nomama noma futhi umntwana ungakwazi ukuthathe izibongo zombili sika mama nesika baba kuyavumeleka nalokho bebe uthi bayaphikisana yilana ke sengenelela ke khona thina ke nezinkantolo la ezobheka khona ke inkantolo ukuthi njengoba ngingaba mhlawumbe oyedwa sithi umama uyangaba kubhekwa izathu zakho ukuthi ziyahambisana nomthetho wethu
2: hayi udaba ke olishubile ngempela ke la kodwa ke ngiyathanda ukuthi ke ngoba ngicela nje makhanya ungiphe nje umzuzwana sithi ke ugwinyamathe esibuye ke siqhubeke nalo ke lolu daba mhlawumbe nomlaleli naye ngaba ingxenye ke yalengxoxo ngokuthi ke ashayile 086000 2437 esibhekayo nje ilungelo ke leyingane ezisuke ke zizelwe ke ngaphandle komshado engicabanga ukuthi ke indaba ngempela ke eshisa ke ibunzi ke lena ngoba cishe baziningi kakhulu izingane ezizelwe ngaphandle komshado kunezingane ke ezizalelwe ngaphakathi ke emshadweni makuthi khona umbuzo noma ka office ukwazi ngalolu daba vele ushayile njengamanje 086000 2437 siyaqhubeka ke masibuya ngapha nje kugwinye namathi
3: namuhla ku Master V sinothuli ozivelayo ngama podcast e YouTube kanye nama how to tutorial
4: Master V kidingi dilia data ezongisiza kule nkinga enginayo yoku like noku subscribe kuwo wonke ama channel e YouTube engiwathandayo
5: ah isixazululo yi data bundle ye Vodacom ngomengu 35 gig ngo-R169 kuphela. Ihamba no-5 gig we-YouTube data mahala. Ukuze uqhubeke naloko kuthandwa inhliziyo yakho.
4: Ngihole master, itholakala kuphi le deal?
5: Itholakala kwi-VodaPay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
4: Uzokwenza njalo.
5: Kunembandela. Further together, Vodacom.
6: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplani kuphela. Uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo uzothola u200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika i-cover yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwa clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419. Clientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile
7: ingalo yomthetho
2: sisakuyo ke ingalo yomthetho bamakhanya usekhona singaqhubeka bam
0: Yebo, ngisakhona ngisakhona.
2: Kulungile. Mlaleli ke udaba esilikhulumayo ke la elithinta ke umthetho nelungelo ke lomntwana ozalelwe ke emshadweni kanjalo ke nomntwana ke osuke engazalulanga ke emshadweni ukuthi umehluko kahle kahle ke ukuphi. Ngifuna ke sibheke lapha emafeni advocate. Kakhulukazi ke emndenini ke suka nezingane ezivele ebudlelwaneni obuhlukene. Siyazi ukuthi ke amalunda avamile ukuba nezingane eziningi ngaphandle. Sifuna ukubheka ukuthi ingane ezelwe ngaphandle komshado efeni inelungelo elilinga nayo ni nengane esukuzelwe ke umama lo osuke yena ke enomshado ke obhalisiwe okhona emthethweni.
0: Yebo, una inani ilungelo lokuthi ke ikwazi ukuthi nayo isomule kulona ifa leli mhlawumbe liyobe lishiwe ubaba mekubaba leyo ngasekho. Nakhona futhi umthetho wethu awuhlukanisi ukuthi ke njengoba lezi izalo emshadweni mhlawumbe izona ezothola ukuthetha uthu kunale ezalo engaphaya cha. Uthi umthetho wethu nje uyakuyafana ake ngenze isibonelo mekuthi mhlawumbe ubaba ushiye iwill ebhale iwill. Mme ukuthi ubhale ngendlela yokuthi unika lengane leya ngaphandle okungconywana ilungelo layo ukuthi kuthole futhi lokho ingakwazi nokuthi kuthole kanjalo.
2: Okay, ngifuna sibuye sasikhuluma lo daba ukuthi konje ngifuna uphinde usikhumbuze ukuthi uma umfundo ewilini ebhale uThobile noZama wamshiya uSifiso wangamfaka sidalo unalo inilungelo uSifiso lokulwa alwelwe ukuthola kuleli fa lika Zama nalomunye
0: unalo okay. Ilungelo phela impela ubona amaqala sike sibhekane nayo la ngaphandle elizana eNkantolo usuke phelele nje akugona akusekho ukuhlukanisa ukuthi ke njengoba yena ezaleke ngaphandle mhlawumbe sekuzoba khona ukucwaseka ngokuthi asihlomule naye ha umthetho wethu impela usiyakuvimba lokhu ukuthi kwenzeke.
2: Okay, masibheka ke kumalungelo abazali bophezelo zabazali enganeni ubaba wengane unelungelo elifanayo yini nomama wengane nobaba unelungelo ukuthi ngizala lengane ayalingana amalungelo abo.
0: Kuthanda ukusuka kancane ke lapho ngoba ubaba akakwazi ukuthi njengoba uyayizala nje kuphela lengane le masethi ke unawo wonke amalungelo kuyona.
2: Okay.
0: Ngoba khona ezinye izinto ekumele ivele ezifana nokuthi ngabe ubaba lo uhlala naye yini umama bakuyile nto phecelezi siyibiza nge-life partnership ngabe bakuyona yini noma mekuthi anginjalo kwisitifiketi lesokuzalwa ngabe ubaba wavuma yini naye ukuthi igama lakhe livele kwisitifiketi sokuzalwa sengane ukuthi ubaba wengane. So izinto ezikanjalo mengenzekanga kunzima ukuthi aqhamuke nje ethi ngoba ngiyayizala kuphela kodwa akazenzanga lezi zinto ezifakazela kona ukuthi uyayizala ingane.
2: Mhlawumbe yini okufanele yenze ukuze amalungelo akhe obuzali aqinisekiswe futhi ke asetshenziswe ngokomthetho masikhuluma ke ngeside lika baba.
0: Ngeside lika baba ke into ekumele ayenzeke yena number 1 kumele avume ukuthi ke uyayondla ingane kubonakala kube nobufakazi lokuthi uyayondla ingane lena. Number 2 kuyabonakala kusitifiketi ke lesike sokuzalwa nangu baba uyavela naye. Noma ke kungaphoqike lokho kusithatha engizokusho kuyabonakala nokuthi uhlala naye uma wengane noma ke lokho kungayonaka impoqo ngaleyo ndlela kodwa ke kulezi ezinye izinto akuvele phela ukuthi ke uyayondla ingane kuyabonakala futhi na birth certificate ukuthi eyakho.
2: Yini eyenza ubaba abe nelungelo eligcwele emntwaneni ngaphandle komshado mhlawumbe kukhona othi mhlawumbe umuthi ubaba ufuna ukuba nelungelo eligcwele phezu komntwana wakho mhlawumbe nazi izigaba okufanele uyilandele ngokomthetho ngoba siyazi ukuthi kunabazali ake sithi nje mina ngikwatele ubaba womntana mhlawumbe ngeyinkinga zethu bese ngiyamncisha mhlawumbe ke ilungelo lokuthi ke abe ubaba emntwaneni wakhe mhlawumbe kukhona yini ubaba womntwana angakwenza ngokomthetho okuzomnika ilungelo lokuthi ke abe ingxenye kulomntwana.
0: Lamalungelo ke lawa mabili futhi awafana ngizothina afana namanzi nolokhuzana namafutha ngoba ilungelo lokubona umntwana ilungelo elilodwe elihamba eceleni
2: lokumbona
0: lokungenza isibonelo yena. Then kube ilungelo ke futhi lani lokuthi ke ondle umntwana lelo lungelo lelo elomntwana ukuthi ke kumele ondleke umntwana akulele kumina njengomakhanya ubaba wengane ukuthi ke angeke ngimondle lomntwana lo ngenxa yokuthi mhlambe ke angikho part of empilweni yakhe noma ngikwazi ukumbona kuhlukile nje akumele sihlanganise lezo zinto.
2: Ngicabanga ukuthi la kubuye kushaye khona mhlawumbe uzongivumela noSiphe. Ekuthenini ilungelo lengane ukuthi ubaba kumele ayondla ngithi. Akuhlangene nokuyibona nani nani kodwa siye sibone ukuthi omama kwezinye ikhathi abavuma ukuthi ingane ibonwe ngakho kufanele ngiyondle yini noma ngingayiboni ngewubaba noma fanele ngiapplyele eyokuyibona ukuze ngiyondle mhlawumbe uyakwazi ukuyondla ngoba kwesikhathi uyazi ungayondla ngisho ingekho makuthiwa mhlawumbe kuthiwa kuvumelekile uyibone kodwa kumele uyondle ya uthini umthetho lapho
0: kana uyibeke kahle izimdola mawuyivesa ngokuthi ilungelo lengane yokuthi yondleke ikwazi ukuthi ke ubaba wayo noma uma waye akhokhela isono lengane so mina njengobaba angikwazi ukuthi ingane ngiyincishele lo lungelo lelo mekuthi ke angiyiboni ingane noma anginikiwe mhlawumbe ke igunya lokuthi ngikwazi kube part of impilo yayo then ke sengiyakwazi ukuthi eceleni ke manje ngiyolu applyela ke lelilungelo ke leli lokuthi ngikwazi ukumbona ke umntwana kodwa akusho ukuthi while ng applyela lokho
2: angihoxise
0: cha akambi kanjalo ngoba ilungelo lomntwana lelo
2: okay yeka sengithi ngiyamondla sengijola jakekho sengimondlile washo ucevuzile wasiphe sengimondlile 29 past 2 siyaqhubeka ke nexoxo yethu la kwingalo yomthetho siphethe yena ke uadvocate Makhanya sikhuluma ngendaba ethinta ke ilungelo ke labantwana kanjalo nobaba nomama kakhulukaze laba ke abasuke besemshadweni ukuthi ilungelo lomntwana ozalelwe ngaphandle komshado liyalingana yini nelomntwana osuke khona emshadweni sisho sathi nawe uma unombuzo ongahlala nathi la usithubelele AVA noma ke ufone ku 086002437 nangu ke songqonqo hamba nenkosi yamagcokama ke at a campus bay content detail la mabhinqa a campus bay noma a campus bay ikuphi lapho a campus bay okay

0: awuphume ke imthabani please
1: phuma ke ngizo sengene kuwena nje ngixa kweyini
0: phuma ke mami uyodayisa wena laphana hawu
1: Ah, ngifuna nje sithandwe sami ukuthi ezwe kahle nabanye futhi bezwe ukuthi angizwa nje umuntu oxhazaza osomabhizinisi abasafukuza angifuni
0: ngiyamchaphaza yini ngiyamchaphaza mina ngimchazela ngesimo sami sabantu
1: awukuthi ungazosenza izima wena ujwayele ukuchaza wena nasezitolo ezinkulu e-top hills ufukhaza masolo nakhona kwathuleka manje beauty wathula wathi nya ilo shedding
0: phumla ngicela ukhuza ngicela manje ungikhuzele umuntu wakho ngoba manje useyangicasula kwangempela ke futhi uyanginyanyisa mina ngizomthula ngenhlamba akayaphinda sayikho yazi uzomzonda umuntu okuthi
1: nayo ke into niyaziyo ninjalo ke ninjalo nje nazi lokho ukuthi masenhlekile ukufeza izinhloso zenu
0: kwanele
1: ngiyathanda nje ukuzenza ama victims
2: ngeke nje kwanele bo manje sanini ngicela uthule buka manje abantu basibuka ama client Kanjabazele phela le drama len.
1: Cha ngiyaxolisa sithandwa sami inxesa nje. Ukuthi nje angibi nanhleziyo nje ngiyathunukala uma umuntu ezama
0: ukukhathaza wena.
1: Phela mina ngiyaphela nawe
0: sithandwa sami. Yini othunukala yona wena? Ayikho yonke lento oyishoyo wena uya actor nje wena. Uzofuna ukubukwa la ufuna ukubukwa ngami ke manje kubula abantu laba. Uzophoxeka nje uzoyazi uzophoxeka wena. Angiyon type yakho mina
1: ubuyathi. Hey mhlola yami.
0: Ubheke nje kahle. Ubeauty tabethe
1: mina. Ubeauty maqhamuka.
0: Yasibuka vele yasibuka ubeauty. Dayiso khumbathi.
1: Ayikuzeni
2: phuma thabani. Cela uphume nje sabanekele
1: uyamkhona.
2: Cela iphelele mpi. Cela iphele please.
1: Uphumla why ungaxoshi yena uMiss Freebie
2: Freebie
1: ngoba uyena phela
2: ukuthi ayishayini yabona nje ngicabanga ukuthi nje nama customer nje afuna ukuthenga ama hot dogs la ngaphandle ngicela uhambe nje ngempela uyacela uyadingeka kule department

0: ngiyajabulisa umoya ngitsindoda yakho oh yazini mana oh ubonga futhi ngoba ujabisele indodjana yakho le kade inqaba ukuthi ngezinzipho buka nje
1: seminyanyisi la ube ngakuniki phela imvumo ukuthi umdelele
0: awukahle na oh ukuthi yazini uyangeya lo muntu wakho
1: phumla ngenzinzipho

0: Ngiyabonga ukudla mama. Eish. Ngicela ungibekele kona.
1: Hawu, kanjalo nje.
0: Hawu. Yindaba sengonile njalo.
1: Cha, awonile baba. Kodwa ngixaxa ukuthi ubongisidlo sasekuseni yize sengikufakela imfivilithi yakho.
0: Hawu, ngiyaxolisa mama. Ingqondo yaphithiza manje.
1: Yini? Kwenze njani?
0: Asibe ngicabanga ukuthi ngiphalaze ukuze ngigeze inhliziyo nje ngoba ilale nomthwalo.
1: Awuthumbeza.
0: Yazi umoya wami ophukile emadlokofu. Uphukile ngempela. Bengayilindele lento eyenziwe le shipping queen yasedimba nokwenza.
1: Kahle bogogi hawo. Musa ukhuluma kabi ngu-anti wami.
0: Hayi bo yena ubusebenzisile lobuhlobo benu ngesikhathi eqola.
1: Ngicela sidlulise bandla lento ngoba izosidalela enkulu inkinga.
0: Lalela inkinga idalwe yisona nje lesi sohlobo sakhe sesikhohlakala.
1: Musa ukumbiza ngesikhohlakala.
0: Uyisona nje ngoba eqola umkami imali yakhe man.
1: Yazini baba. Ngicela behlisa umoya bani.
0: Hayi bona ngizokwehlisa umoya sengikhulumela leli qolo leso. Ngifuna nje lingitshele kahle ukuthi lihlosweni ngempela.
1: Abe manje usho ukuthi uzomfonela
0: yini? Eh namahlokofu ngizomfonela ngeke phela sidlale yena thina.
1: Hayibo, yeyeni bakithi ngiyacela bandla ngicela ungayenzi leyo nto othumbeleza. Ngiyacela
0: kwakho, ngicela kwakho ngeke nje kwayebuse le mali ayiqolile.
1: Ngiyakwazi lokho.
0: Uphomvimpelani.
1: Ukuthi mina ngiwuthanda umsindo uyangazi ngiyacela baba.
0: Ngifuna nje uqonde isigwe kokumuntu omdala okhohlakele.
1: Hayibo gogo, hawu ngiyacela bandla ngeza ngiyithande into ufuna ukuyenza, angiyithande lento osuyiqala ngiyacela bandla ungayenzi.

0: Kodwa wagcina nini khona ke nje ukukhuluma naye ezakhele babakho?
1: Kona sengene isikhathe impela. Ukuthi ngezo ungcebo ethi babayi vota phe ngingezi kwethu lapha ku memo luka azothile.
0: Mhm. Angithi niyabonaka ukuthi ningiqhatha kanjani nobabweni ngenxa nje yokungalaleli kwenu. Yamhlukumeza kakhulu lento engafiki kwenu babweni. Hayi hayi hayi hayi zakhe.
1: Manje sibhizi thina sibusha impilo nekusasa liqhakazile. Ngeke phela ngidize mina ngize emaqoshini ngizobuka intombi eyikhipha amabele ngaphandle. Ngiyeke ukwenza imali mina lapho. Babe. Kandini ngangiyifundela.
0: Hayi zakhele, hayi. Ungayivumeli imfundo ukuthi kudake emfanwane. Khonipha amasiko.
1: Na kuba ekhulukise kumuntu ongayiphili lempilo engiyiphilayo. Awalandela amasiko ma.
0: Akubalekile kangaka engikwenzayo mina zakhele. Kodwa nina kumele nikhumbule ukuthi ningobani futhi nizalwa kephi. Ningalenzi iphutha nakancane lokuthi niyikhohlwe nini ukuthi nizalwa ubani.
1: Kona manje akuzwa. Ikuthi nje kwesinye isikhathi amasika nokufaka incindezelo nje empilweni yomuntu.
0: Njengoba nani ke ni stress ukhumala.
1: Hayi keke aka stress wayithina. Ubaba ucabanga kakhulu ngemfuyo yakhe. Angithi uyithanda ukufa.
0: Musa ukhuluma ngaleyo ndlela zakhele. Phela usola mina ukuthi ngathatha nina ngayolilaxaza phesheya kwelwandle. Qede lapho ngabuya ngedwa ke mina. Uyazi kungiphula umoya kangakanani uma ngimuzwe ukukhuluma kanjalo?
1: Yeah, kona ngicabanga ukuthi ubaba usekhulunyisa ukukhula. Akuyona le ndlobo ethanda ukukhononda ubaba.
0: Hayi cha cha cha cha. Kusobala nje ukuthi ayimphethe kahle neze le ndaba yokuthi izingane zakho azikhe emagcekeni asekhaya.
1: Shame. Uzoba strong.
0: Hayi zakhele hayi hayi hayi hayi. Njengoba ukhuma lo nje kumbulwa kwembeso kuyena sesibhedlela yi hayi zakhele.
1: Hayi, aphile bandla.
0: Hayi hayi hayi zakhele. Ngicela nimkhulekise ubabweni. Uyayidinga imkhuleko. Hayi futhi buyani manje nina, buyani mibuyani ekhaya manje hayi.
1: Sizobuya ma. Uma isikhathi sivume. Ukuthi angithandi belukubekusola ngento engekho.

0: we all. Gelo nedrum. Ubuthi na ngifake ipiki shape yenzip. Ine long square. Noma mhlawumbe ile nhlobo ethandi regular square.
1: Eh oh ngicela nje i long stilettos of legs.
0: Hayi
1: ufuna wena
0: ayibo. Hayi. Uzogqoka izipho wena. Hayibo. Kashibo. Sizophuka oh. So mosha namandla
1: manje. Siyadlala sisi. Siyadlala oh. Eh kodwa oh ngicela yona i long stiletto ye 30 mm.

0: ukuthi ngithandela yona nje
1: inkosi yami. No problem. Hola, kahle ukuzame nje amanye ama shapes oh. Uneminwe emihle. Yo. Hayi cha ungayi model yami nje inkundla zokuxhumana.
0: Oh ncono. Ngikuthokozela oh lo model izandla zodwa ngithi ke kodwa
1: hayi bo yini manje ufisa kube khona okunye futhi okumodelayo.
0: Cha bo cha angithi phela ngibuka i conflict of interest njengoba nami nje ngisebenza ngama models.
1: Oh no, nokhlukile ke lokho.
0: Ngiyabonga ke Dzonze.
1: Ya.
0: Yini kwanciphuze manje? Iyahlola ngale ndoda yakho.
1: Yenze njani?
0: Hayibo
1: uyahlola. Kahle bo ucacise sesizungukulu
0: kuthinde kahle. Ngiyabuza phela ukuthi nje kutampeke wena uphethe isanuza.
1: Yazi angazi kaphela o angazi ukuthi ukukhuluma ngani.
0: Yini uyamfisela yini?
1: Cha,
0: noma mhlambe. Nanela uwe ena. Ye wena. Ngoba kunento ayikhulumile kumina ngase nje ngimdinelwa ngaphela ubeqinisile.
1: Hayi, ubantu 10 o awuze nendaba
0: ntu. Uthini ne stress? Manje noma ubone kanjani waphela angicabangi mina ukuthi lento iyabonakala bengithi kucashile oh
1: kodwa ne stress usasa yini gatweni
0: la ujolo ona umsebenzi okubambe ama washing
1: icabangile ujolo girl
0: yini gempel
1: hayi cha just ne stress esimnandi ke o phela abanye abantu abanawo lo umsebenzi bayawudinga oh sayikhulumi ke yendoda girl bakhona nje uma hamba yedala eminyango
0: wephumule ukukhulumisa ukungazi ntombo yazi ukukhulumisa ukungazi oh ngiyabhubha
1: la xagele oh xa bhola
0: yena akinjalo indaba oh
1: hey ey kuzomele nje uncenge ngempela umalume
0: wena
1: sinisi ukuze nje akuvumele uhambe oh Kalewa lokho nje uzolahlekela umsebenzi phela.
0: Yazi ungayisho le, ungayisho. Yazi phela nekhanda lami nje selihlala lidungekile nje owangisazi nje.
1: Oh no, yazi indaba hlalani phansi nixoxisane.
0: We, oh akaphathwa buka ke nje.
1: Indoda.
0: Kwenze njani kodwa fike la? Oh, yahleka wena.
1: Phendula ucimbo.

0: Nibingelele kuwe Tshata nakuwe Sithando. Nithi bambelela siyajika kumfoka amathonsi endaweni yaseSkobhareni. Ohamba ngemoto BD16PDZN. Ayivikezile inkabi. Sikuncome baba amathonsi ngendlela ophatha ngayo abagibeli. Engathi inkosi ngasigcinela wena njalo. Kubonga mina ke unathi lo wakaxula endaweni yaseSkobhareni ngiyabonga.
1: Bambelela siyajika lapha e-rank yaseTulwane lapha eKranskop. Kumama uMasithole inkosi yami utholele umawo usikhwama sakhe isilahlile ngevikelelo ngolesithathe yohola wasithola wasithatha wasibeka kubafana abagundayo kwathi ngelanga elilandela uma ifika ezoqala ukusebenza wamphathisela sona wamfakela emotweni ngithi mama Masithole siyabonga kakhulu sifika sithenge kuye simeseke umama Masithole bakithi ngoba uyasiza ngiyabonga mina impumi yakwamasikane enkandla ethuma kwesikamagwazi
2: ukwanda lo mfana kamchunu phansi emsinge emachunwini kwakhopha esigodeni sawadonga amanzi ngicela ukuthi bambelela siyajika kuvuyani bathi umavuthela umfana kadlamini uhamba nge-MX95LV emhlophe ethe qwa ihlezi nikabi ichophile umfana uyahlonipha kanti naye futhi ingeze yayibuza imiyaka.

0: Awu yasho madodhe impumelelo. Bathi mama muphu baba ubakithi. Bathi asimazi thina. Sifuna ukumazi ubaba wethu, ubaba wethu wanti ubaba wenu wanishana bancane wadliwa zidudula. Uyabona lapha eThekwini kogoli nihambe ningabuyi nibhungu kwenishiya ingane. Inkinga ngampela ke into efana naleyo ngampela emndenini emakhaya ingane isale zihluphe ngampela iqhatha usizi. Ngenxa yenu nje ningabazali sihamba ngampela siyashesholoza nalenqola yabona sesifikile ke manje kuhlehla ufishi kwiqimbitshwe lingasokele isikhathi igama lami ngubingelela ngwampanzi uthi abekhulu lo umavundlo sola udondo umzukulu enyeni wegubhi inyeni wegubhi yegubhi ezezenza fafo kwishishi bapho yihlo baphonyoko sikhona ke manje sesifikile ngampela ngasokele isikhathi sihamba nawe emlalelo khozi lapho ukhona ekhaya sawubona. Siyacela bakithi ungene ebhandeni kamnandi kanje ukhijime nathi nje sindize nawe endaweni zonkana kumakumba mani umhlaba. Ngithatha ke bakithi zifudumele kamnandi intambo kumshengu uDr. Love bebambe kamnandi kethu ubusuku buhle. Nami ngizoyibamba ke njengamanje ngithi siqi sase-Afrika ngihamba nawe ke emlalelo khozi. Engicela kuwe nje ukuthi shayela kahle imonto ephambi kwakho semva kwakho seduze kwakho ukuze ukwazi ukufika na kanjani la uyakhona uphephile asiphepheni bakithi emgwaqeni. Kuningi esesingakwenza ukuphepha noma ke silekelelane ukuze sikwazi ukuphepha na kanjani emgwaqeni. Impilo ikanye. Siyahamba ke ngempela siyidudula le nto siyidudula na usekhaya ku 086 2437 lapho uzosithola khona. Usifanele nje bakithi usitshele ukuthi hayi webingelela ngihleli kahle bakithi. Ngihleli nothandiwe wami, ngihleli nomuntu wami, ngihleli nabangani bami, uright. Usemsebenzini ngwamlungu webingelela ngilunguza ngefastela ngibona lo moyo ovunguzayo la eThekwini. Ngabe kwenzakalani la ungakhona iweather injani, ihamba kanjani? Ama VN uzokwazi nakhona futhi uthi usithumelele ku 0791639874 0791639874. Nakanjalo ke ngicela ukubonga laphana ke kumi nenhle wakamnqayi kanjalo ke nohlengiwe wakwambatha ibona ke abaphethe lolu hlelo bakithi abadidiyeli balo. Ngikhona ke nami ukhona nawe usekhaya ngithembe wena ke sawubona sizakele. Kwezechalaha sawubona ngiyakubingelela ngiyababingelela ke bonke abantu ku live Facebook live TikTok sayibamba lento sikhijuma nawe kamnandi kanje samba nawe usemgwaqeni ukuphi nakuphi na sawubona asambe ngihambe semdlalweni womoya ngasole isikhathi sikhamba sapholisa amaseko nazi
1: indida
2: sesifamba sacela ukukhule manje ngokumqondo ngeke
3: Ngisamazi manje ngoba la kukhonthabani.
4: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
5: Uthisho mngomeni lo thisho sanda kufika la esikoleni.
6: Toli.
1: Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede. Sawuthulelwa emoyeni uKhozi FM. Isiqephu sesihlanu.
7: Ngibizela one sense.
8: Ah kodwa wena sitha. Indaba wadlala ngamotho ungutapsile.
7: Utapsile isikhathi esiningi phela wenza izinto njengeyicabangisisanga. Ngiyazi ukuthi uma ngingamyeka ndadlale lo umngane wakho Luya. Uzothatha inqume ngaphezulu kwakhe.
8: Okay, ngiyakuzwa ke sitha. Nama ngifuna futhi athandane naye uSandile.
7: Hayi kuhleke maka kunjalo. Kuhle impela. Singahamba.
8: Ima wo cha. Angakaqedi ukukhuluma.
7: Ya
8: isizathu esenza ukuthi ngize ngicela ukuthi uze ngala mhlanga ngiqala ukubona sitha uhle nosisi wakho angeke ngiqamba mangakahlanya ngawe
7: usho ukuthini ngalokho
8: ngiyakuthanda sithabile ngiyafisa ukuthi ungithande ngalendlela engithanda ngayo nami
7: aha ngingakuzondelani kodwa nje
8: eh master ngiyakuthanda ngahlanya ngawe mhlanga ngiqala ukubona mina
7: uyasenza ukuba mhlambe ngithola imali ngaso sonke isikhathi uma umuntu njalo esho lento oyishoyo hayi ngabe sengusugidi impela manje
8: ukahle sitha uma ngicabanga ukuthi lento engisho ayikho sitha ngicela ukwazi ukuthi akekho umuntu engake ngamtshela ukuthi ngiyamthanda empilweni yami uyazi kudalwa yini lokho
7: kudalwa yini
8: kudalwa ukuthi sitha akekho umuntu esengamthanda kodwa uma kuza kuwena ngiyahlanya sitha ngiyakuthanda ngempela
7: lalela senzo lalela baningi abafana befika la kumina bengitshela lento ngitshela yona ngiyawazi umqondo wabafana beza njengawo
8: cha cha cha cha yabona ke mina angifani nje nabanye abafana engifisa ukwazi sithabile ukuthi angithandi mina ukuthi ngifanise nomunye umuntu

0: mhlawumbe lokho kokudidisile.
1: Hayi ngeke ngisho njalo sitha. Ukube ngididekile ngabe nje angizange ngithi umuhle ngingambali yena. Ngangizothi nibahle. Ngahlanyiswa wena mina sithabile. Yabona nje ngesikhathi ngikubona kwavela kwenzeke into engakaze yenzeke kumina ngaphakathi. Ngabona lapho ukuthi yabonake lo uyena umuntu engifisa ukuthi ngiphile naye impilo yami yonke.
0: Ukwazi kanjani lokho ekubeni ungangazi nokuthi ngiyumuntu onjani?
1: Yazi kodwa sithabile. Mina ngizimisela ukuthi ngikwazi kabanzi mhlase sithandana. Futhi nje okubalekile ukuthi ngiyakuthanda sitha. Nanoma yini nje ngihlangabezana nayo ngawe. Uma yidinga ukuthi ngiyilungise, singayilungisa ndawonye.
0: Lalela Senzo, ngeke nje ngise ngidlale ngawe. Kuneyinto eyiningabe engayinqumela zona mina. Ngakho ke angithandi ukuthi uphoxeke ngoba lokho kushoyo akulula nje ukuthi kwenzeke. Ngeke nje, akulula.
1: Okay, okay, ngiyakuzwa ke sithabile. Futhi kuyangijabulisa ukukuza lokho.
0: Amen.
1: Ngiyazi ukuthi akulula ukuthi kwenzeke. Lokho kucacile ukuthi akulula kodwa kuzokwenzeka ngithi. Ngizimisela emasithabile ngisakhuluma. Ngizimisela kakhulu mina ngawe.
0: Ngiyabona Senzo, uma ngahle nje ngikuphendule manje ngabe ngidlala ngawe. Cela ungidedele ngihambe futhi.
1: Ima sapha la ima wo. Kulungile sithabile. Ima phela ngicela ungibuke ngizokunika isikhathi. Ngicela ukucabangisisa ngaphambi kokuthi uphume nesinqumo.
0: Ngizokwenza njalo.
1: Avume uhle kodwa.

0: iyasikade ngiqalaza sithamfezo.
1: Uxole Thabi. Kukhona nje into kade ngibambezela okufanele ngikutshele yona njengamanje. Njengoba nje ndingangiboni kade ngibambezeleke lapha kuse.
0: Sithamfezo. Buka mfethu Thabani. Uyazi ukuthi mina lento yakhe siqala ukungiphatha kabi ngempela ke manje.
1: Imaki singaxoxa kuqala. Sizobuye sikhulume indaba Thabani.
0: Awumemisa uyazi ukuthi into engidinayo nengididayo ngoThabani. Uyabonakala ukuthi unenkinga mfethu kodwa manje akafuna ukukhuluma ngale nkinga yakhe. Angazi ukuthi uzitshele ukuthi uzosizakala kanjani mengakhulumi.
1: Uzongilalela kodwa? Uzongilalela?
0: Kodwa sithamfethu. Wangayinani into ebuqayika nje ngikhuluma nawe ngayo mfethu. Uyazi ukuthi kulesikhasa manje depression iyande kangakanani?
1: Eh ngicela ngivumeleke ukuthi ngihambe ngikhuluma naye. Ngiyakholwa ukuthi nje mina ngikabenza nje ukuthi abhoboke asitshele yonke lento lemidlalo kwangaka.
0: Hey, ngilongile sitha. Ayilungile ngempela nje lento eyenzakalayo. Kumele ngempela simsize.
1: Ngizokubona mangibuye, kumele sixoxe mina nawe.
0: Kulungile. Thabane. Thabane.
2: Ngakusiza ngani sitha?
1: Ngicela uqoqe nami phela, gcino.
2: Hayi, kanti ngizoyixoxa nawe, sacela ungeke.
1: Awungiphatheke kabi ngawe mina mfowethu ayibo. Yini ngicela ungitshele phela ukuthi inkinga yakhe kuphi mfowethu phela. Awuyini manje? Mhlawumbe phela ngizokwazi ukukusiza.
2: Yini sawubuze mhlawumbe uzokuthiwa.
1: Ngicela ungitshele phela Thabani ukuthi inkinga yakhe kuphi.
2: Ngikusiza ngani lokho? Angithi vele ekhaya yimini umuntu omuphi Thabani umuphi.
1: Awu.
2: Ngileka ngiyeke ngithi ngibe umuntu omuphi kanjalo ungasikhathazi njengami. Ngiyacela.
1: Cha empilweni budi inkinga ziyaba khona. Kodwa kuyaye phela kusiza ukuthi ukhulume nginangazi lezo yinkinga lezi ezikhona uze sibone ukuthi ikuphi singasiza khona.
2: Okay namsa ngicela.
1: Kuyona yonke nje lento leyenzakalayo ukungicasula tu ukuthi usubhema le yanto leyana nawe uyazi intsangu Thabani intsangu.
2: Useliwe ke sisi ke sengiyekile nje mina leyo nto.
1: Wazi washo kalula bo.
2: Ngibonile ukuthi ayisizi ngalutho.
1: Ucabanga ukuthi ngizoyikhola mina lento eshoyi?
2: Hayi ukusala lento ngishoya ngisho lo ngoba nakufuna ukuchaza wena. Ngikusho ngoba ngiqinisile. Wena sizathu phela sidala ukuthi ngibheme mina. Kodwa futhi bengitshela ukuthi simo sesidlulile ingakho wena ngicine sengiphumelele
1: ngoku. Esi.
2: Nakhona ke futhi akuyona into engenza isikhathi eside leyana, into engenza izintwana nje ezimbalwa. Kodwa ke anginendaba wena wena uyangikholwa noma ungikholwa lokho engikusho kodwa ngingisiza ngalokho.
1: Uma ucabanga ngeke ngaba kanjani ngempela lento mangasifinilele indlebe zababa?
2: Hayi phela hambe umtshele babakho umthandi.
1: Uba uthi ngimtshele. Thank you.

0: Lutabana epoxe kanjena kubene emuhle kangaka futhi ethandeka na kanjena.
1: Wemngani angazi
0: nje kwangempela
1: manje. Angazi ngikutshela, angimazi ukuthi ngempela ungenwe yini uThabani. Yazi kodwa nawe ayibo awusamncobi kanjena.
0: Hayi ngeke girl. Cha ngempela ngiqinisile mina. Angimazi ukuthi uThabani uyenzelani lento ayenzayo ngoba uyazi ukuthi into engalungile. Ikakhulukazi kumuntu osemncane njenganaye ke.
1: Hey. Uyazi wekhethiwe ngiyafisa ukuthi akuze usho njalo ngoba mina noSithabile kuvele kube ngathi sithela amanzi phezulu kumhlanu wetata. Uyakwazi ukukhuluma nesithunu o ungakwazi ngisho ukushaya sign language ngendlela anenkani ngakhona uthi abani
0: manje ucabanga ukuthi uzosizakala kanjani mangafuna ukulalela ngempela.
1: Ey khuluma naye nawe
0: ngiphatha kabi lento ayenza uthi abani angazi nje ukuthi yini engingayenza ngempela ngiyenze njani ukuze abone ukuthi siyamthanda futhi simdinga ewuyena. Angaza phenduka iphara phambi kwamehlo ethu sibuka.
1: Uyazi wekhethiwe.
0: Yamngani.
1: Uyakhumbula kodwa ukuthi kulesikhathi samanje siphila kusona. Intombazane naye nalilungelo ukuthi ishelele kumfana obemthanda. Uyakhumbula lo?
0: Manje. Ukhuluma ngani manje Thabani?
1: Hawu ngikhuluma ngayo uThabani. Phela ngiyakubona ukuthi njalo masikhuluma ngoThabani wena kunale smile nje singaphele ebusweni
0: bakuhlezi unazo. Thabani kahlaye. Kahle yini manje lesho? Hawu. Umuntu akusafaneleke manje akhathalele umuntu obulule obuhlukene ngoba phela uThabisile bazothi uyamthanda.
1: Awungitshele kanti awumthandini? Awumthandi?
0: Ngiyangazi ke nje ukuthi le nkulumo yethu isishintshe nini ke manje yaba mayelana nami. Besingakhulumi ngoThabani lana nale ndaba yakhe yokubhema.
1: Hey, hayi bani.
2: Esenzo Senzo! Awume lapho mfethu.
3: Yini? Kanti yini kwenzekale manje?
4: Hawu mfethu. Awungabe sangitshela manje ukuthi uhambe kanjani enkulumeni yakho no Sithabile?
3: Hawu kwentona yami ungitshakhela le yonto.
2: Hayi cha mfethu, lalela ntona yami. Inkulumo zami no Sithabile zihamba kahle kabi ntwana.
4: Hayibo. Ngiphuthi ume wena. Utheni kanti?
2: Lalela ntona yami, phuma ezindabeni zabantu. Hlahla uzokugaxela ubanje wona uqhaka ntwana.
4: Ha kahle mfethu. Hawu. Yabo wena kade unovalo nje manje. Kodwa manje buka. Yebo mfethu wena lo buka usumile impiko mfethu. Hey baba, uzokuqazaka
2: ngiyakutshela. Lalela ntona yami, ngiyadlalela ntona yami, ngiyadlalela. Kodwa mfethu lalela. Iqiniso lithi ayi mfethu zihamba kahle inkulumo zami uSithabile. Enda kubanga nzima njengoba ade ngitshela ukuthi kuzoba nzima.
4: Ayibo. Usho ukuthini mfethu?
2: Ngidlalele ntona yami. Ey, futhi uvele wangibuka leya ngane, futhi angidlalela kamnandi kanjani. Wathi uzoboyela kumina.
4: Lalela. Hey, ubikushanga umthetho omdala, lalela la. Mina ke bekulindeleke lokho. Yena
2: bekulindeleke manje intwana yami.
4: Eh, lalela la. Yabo futhi utsha umkhuba wakhe omdala lo. Ake manje futhi ekushanga ethembisa mfethu. Yabo uzulindele likhulu, ulindele likhulu. Ey, egcineni bra wami avela kuphoxa uhambe kancane. Lapho uvela uzizwe nje mfethu umncane ngathi wentuthwa
2: lokhu. Hayi ntwana yami usuke phoxanina phene eniza nemiqondo ebhedayo la. Hayi ntwana yami mina ngiyamthanda lo mntwana. Ena ngizenzile izintwana yami. Enginesiqiniseko sokuthi naye uyakubona.
4: We! Manje ubona ukuthi sina abanye sike singamthandi. Awubona ukuthi mhlambe lo luthando lakho wena libuya komunye nje umhlaba ongaziwa.
5: Naligi tiye lakho thoko.
6: Ngiyabonga Dolly. Awusho. Ukhona nokungalungile ngikushilo.
5: Hawu, usho ngani thoko?
6: Ngiyakubona phela ukuthi awusemuhle kahle.
5: Hayi bo thoko. Wayikhathaza ngento engekho sisi. Ayikho lento eshoyo. Yini nje kodwa engadala ukuthi ngingabise simene sikahle.
6: Wena uyakhohle ukuthi ngiyakwazi phela. Ukungabi khona iduze iminyaka eminingi nje akusho ukuthi angisakwazi. Ikhona into ekhluphayo Dola ngithi.
5: Ngicela
6: senjani? Khuluma nami mamthethwa. Hawu, uyazi ukuthi nje mhlambe ngikakusiza.
5: Ngicela singagxili kulento thoko. Ayikho nje inhlobo mina into engihluphayo. Asidlule nje futhi kulento. Awusho ke thoko. Ngabe uzofika kodwa umshana njengoba kuzoba ama holiday nje.
6: Hayi, angikholwa kanjalo.
5: Hawu.
6: Uyabona ke squeeze njengoba nje efunda grade 12 bafunda ngisho ngama holiday phela lokho kwenza kucace nje ngokusobala ukuthi nakulesi sikhathi bazobe befunda ngicabanga ukuthi useza fika ngapha uma mhlambe sekuvalwe ikona noma ungenani ke uzoyilindela ngapha imphumela.
5: Oh, ey uqinisile ngoba phela yazi noSithabile uyaya ngisho ikole ivaliwe esikoleni. Ngcono ke kodwa uma ekupheleni konyaka ezoza ngapha. Khona phela omzala bakhe bezombona ukuthi usekhule kangakanani. Ey ngoba hey wethoka isikhathi siyahamba
6: bo. Hey asive sihamba isikhathi. Lokho kucacisa ngokusobala ukuthi phela nathi sesigugile. Kungekudala nje sizobe sesinabazukulu. Hey! Singizolinda isikhashana ke bafike uSithabile. Emva kwalokho ke bese ngiyahamba.
5: Hayi kodwa thoko ntombazane, iyangijabulisa indlela lokho ufika ngayo uzongibheka. Hey, ngendlela ebengine sizungu ngayo la ekhaya.
6: Hayi kanti khululeka usikwiza wami wena. Ngeke nje ngingeze kubeni sengikhona la eduze. Awusho ke. Uthemba utheni uma umtshela ukuthi sengifikile?
5: Uyazi uvele wabuza nje ukuthi ubungamtshela ingani ukuthi uyeza.
6: Awu.
5: Khona phela bezokwazisa abantwana bese beyakulindela kahle. Kodwa phela ke ngibese ngimchazela ukuthi uthe ubufuna ukumshanga surprise. Ubegcineke kodwa ethe uzokufonela umakhale khukhwini wakho. Phela nina thoko ningabantu besimanje nishaya ngama cellphone. How? Awush ubenga akufoneli kusukela kuseni?
6: Mhm.
5: Hayi cha kushuthi ube busy kakhulu.
6: Ya, kungenzeka. Ey, we uyabonaka nje ikho ke nje ngingathanda ukujoyela lezi zinto lezi zomati. Uyazi nje livele ngenze ngiphiswe. Yu ngicela indle encane.
5: Akunankinga thoko, uyalazi ukuthi lingakuphi.
6: Hey, wazi ukuthi itiyelani.
7: Sawubona mama ngimthandayo.
5: Haw, hayibo. Kwashesha wena ukubuya namhlanje mfana wami. Hayibo ngeke. Awuthi ngiphume ngiqala ziphandle. Kuzoshintsha izulu namhlanje.
7: Hayi kuleke sengababoni. Uze kuphela khona into bengifisa siyixoxe nje sobabili.
5: Haw yini leyo thabani?
7: Ma kwakhona inkomishi empili nje manje. Yindaba noba umunye.
5: Hayi ngino anti wakho uThoko.
7: Hayi maka hlebo musu kumbiza ngale yonto loyo.
5: Hayi buthi
7: abasiyo anti wami. Wena ma wenziwe islima la.
5: Wethabana ungitshele mfana wami. Yindaba umphiki anti wakho.
7: Angithi mayiyona into edala ukuthi ngisheshe ngifike nje la ekhaya. Ngifuna ukwazisa ukuthi lo akasiyo anti wethu. Okuseqinisweni lo uthandana nobaba.
5: Thabani angizwanga. Awuphindi?
7: Uyintombi kababa uThoko.
5: Ukuthatha block.
7: Ama angizokwanda kakhulu njengamanje
5: ngoba
7: ngoba phela ngikhophele isimenzi ukuthi ngichaze izinto eziningi kodwa ke kusasa ngiyakuthembisa ngizokunika nje imininingo negcwele
5: hayi bothabani
7: ma ngizacela nje ukuthi ngihambe ngiyoshintsha ngazangificela logogo lalela ngicela ungasho lutho njengamanje ngisazokuchazela
8: mlaleli asisibambelana isiqhepu sethu sanamhlanje phinda uthamele esilandelayo ngokuzayo kumsakazo wakho uKhozi FM okulandelayo kumdlalo womoya indida
3: vale wena intombi kababa
6: hayi bo
3: angikwazi futhi ukuthi uphikani
6: hayi musu kungiqambela manga wena
5: ngani uyithathaphi lento oyishoyo
6: mina manga ngani
5: doli
3: nabe ngengisho kodwa ngabuye ngacabanga ukuthi uba buzoshesha buye nakade ingakho nje kubele ngathazena kubele ngisho yonke into manje
5: Thabani uyithathaphi lento oyishoyo ngempela ngempela
6: ngiyibo ingane to
3: Wesithabile Sabile
5: Lengane kanti njani
3: Cela uze la ngiyacela manje
5: uyimhlola
6: ingane toli Mama yazini ngiyahamba ke mina manje
5: Hayi thoko kahle kahle
6: thoko uhambelani
5: ukuhamba phela kuzokhombisa ukuthi yonke lento oyishoyo Thabani uyayazi
6: Kanjani toli ufuna ingane ingiqamphela manga Isikazo nenjelele likhulumayo wena Thabani.
8: Ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya ihlazo njalo ngomsombuluko kuya kulwesine kujabula ujule ngo 1040 noma uye ku www.ukhozifm.co.za/podcasts.
9: Kunjalo sibonge lapha ke kumdlalo womoya impindo umdlalo womoya indida. Ato mnandi kakhulu ati ulalele mlaleli kanti ungakhohlwa ke ukuthi uma uhleli nathi kuningi kakhulu ozokuthola okumnandi okuhle si ukhona kumlando wengoma kulona kuhlelo isiqi saseAfrika kanti ke nje maqhubeka sizobe sibuza kuwe usekhaya usifonele futhi usitshele ukuthi ngabe uhamba nayiphi na ingoma uzositshela iphi echazile namhlanje sobe sikuphathele yona ngokuthi usifonele uphinde futhi ke usithumelele umqhafazo usithumelele iVN enembuleni yethu ke oyaziyo nawe uyayibona le nto la kusazoba mnandi kakhulu ngiyakuthembisa mlalelo Khoza FM makuthi usegoli ngiyazi ukuthi uyasithola ke kuzona zonke ke indawo uyazi siyathola ku 91.5 lapha na Pretoria sikhona futhi ku 102.4 la ku Durbaneng lapho sikhona eThekwini kwelika banana sikhona futhi nakhona uyakwazi ukuthi usithole ku 90.8 ku PMB ku 91.4 Potchefstroom lapha na ku 91.3 sikhona bakithi sasambe nje sibambe lento nawe usekhaya kuphi na kuphi lapho khona Atswe bingelela sicela kubingelela nje bakithi sibathathu sibane sizodlula nje asizukuphuza nathi asizukumosha isikhathi uzobona nje nawe ngibingelele bonke abantu bakithi okholwa uma bayaphila bayaphila bakithi intambo zebheshu ngiyanibingelela nje nonke bafethu ni right sawbona
10: kubingelela
9: ngene wethu kuhamba kahle
10: yena u Brenda lo
9: ha u Brenda mfethu sisekhona nje radio yakho
10: ah uyalimana
9: oh isalimana
10: Ngana.
9: Ah, ukhamba kahle kodwa?
10: Hayi, khamba kahle. Uyathanda mme wasendaphola na ulangakhuzwa umngani wakho.
9: Ngonkhonzela uyezwa?
10: Uzokhonzela. Ke ngangizala ku 38 August, kodwa ngithi awungiyaphanga ibirthday.
9: Ha, ngeke sisho namanje happy birthday, happy birthday, happy birthday. Eh, ne happy belated.
10: Hayi, kodwa phela present phela ayiboni. Singatholaka.
9: No thando ngaphezulu.
10: Ngiyagama lami phela.
9: Kunjalo nje. Kunjalo.
10: Thank you.
9: Sibonga kakhulu kuma Breeze. Siza la sizophethisa labantu sabona.
11: Yebo, bindelela.
9: Sawubona.
11: Yebo, ngiyaphila.
9: Ngindizile ngilanguphi la?
11: Ukhuluma no Sipho Gumbi la eShokozi, hayi please.
9: Wesomkhanda.
11: Yebo bindelela.
9: Sesifikile nje awubathatha awubathatha awubathatha.
11: Hayi ngitsatha nje bonke umndeni wami la wonke nje insizwe nazo omakhelwane bami lana baningi nje ngibethuve nabo. Ukhumbi lo. Ukhumbi lo odlala ingoma ke lapho bindelela ukhumbi.
9: Awudedela ingoma.
11: Thank you thank you yabonga
9: yabonga Thank you nje uyabona ke ngijabule thi nginani nje ngizonixosha ngempela kancane kancane koze kulunge sawubona Sawubona? Ngane kwethu.
12: Ngiyelela.
9: Kunjani no?
12: Ngiyaphila ngiyelela njani?
9: Ngiyaphila.
12: Ah, ngisalele nawe nje ngiyelela. Senzoba abasabalala lo wesikoti emahendini.
9: Ah, ubakithi ngijabulela ukuthi ngihleli nawe yazi ayikho into engibusisayo.
12: Ngikheli nje ngiyelela ngisakhile ngihleli nawe wesimithi ekhulu. Ngizodiliva abangisizi nje kulenziwe ngo-6.
9: Ah. Yasebenza suku uma usukhuluma emsazweni nomkhulu.
12: Sengicabanga nokuvele ngehlela impakazweni nje ngishiyela naleli lolu.
9: Sizoyihlalela lapha bakithi siphume ngo-12.
12: Siphume nje ngo-12. Ngingakubona nje babona kusasa.
9: Uyabona njena. Ngane kwethu ngiyakuthanda uyezwa.
12: Ngiyabona ngiyakuthanda nami wethu ngiyelela.
9: Ah bakithi uyabona ke siyadlula ngempela ngishiyela thatha siphuze nathi yasifuna nesicephu ungasendlalele. Angizokuhlala phansi ngilama nje ngikhona sawubona. Yazi ngindizile ngandize ngafika la sikuphi la
13: Oh dadengzi
9: Ngane kwethu
13: Uyaphila
9: Ngiyaphila mfethu njani wena
13: Ah ngiyaphila kahle kakhulu dadengzi
9: Sibonge bakithi
13: Ehhe ukhuluma noPhumlani uAirport ngwakamafuleka ngilapha nentabeni yezulu nje evungama
9: Aw bakithi
13: Ehhe into engifuna ukukutshela yona webengelele ukuthi kwanongoma njengamanje wonke unongoma ukulalele
9: Ah ubakithi ume ngenyawo
13: Ube ngenyawo webengelela ngoba sengena ingane yakho na vele kwanongoma yasakaza njengamanje
9: Eish ngaze ngiyakuthanda uyazi
13: Eish. Hayi lapha lesi ngamoya bengalela ngibonga kakhulu.
9: Ngibonga kakhulu kubonga mina kakhulu bakithi ngeke ngibambe la okwamanje bakithi ngiyajabula ukuthi nihle nami sengibonile uthi nikhona. So phinde nje silokhu sikijima nani kamnandi kwamanje nangikhelina uthi kusetshenzwa kanjani kule politiki kusetshenzwa kanjani kanti kulamatekisi nabulalana nodwa nenzani ngampela benikhanda imali. Kuba njalo ke kwesinye isikhathi ke abantu isikhathi esiningi abayifuni into enhle bafisa ukuthi ngabe kuthiwa kuyabhidlizwa yibona lento leyo abantu abamnyama nje baka indlela esikhandeke ngayo ke sithandaneni sibumaneni sakhe isizwe esisodwa bakithi siphume ke sehluke nje kwazi ukuthi makhuluma ngomuntu omnyama khuluma ngomzulu usukhuluma ngomuntu ohlangene masithi sihlangana zizosazi ukuthi sikhuluma ngobuhle lapho hayi lento yokubulalana hayi lento yokuzondana uzonda ukuthi umuntu uyaphumelela umloyo umuntu hayi vela niloyani nini andisibone umloyo.

0: ganja.
1: How? Where babo?
0: I shy from love. I shy from love. I can't shy. I let them fool and I be a numbalo.
2: Sase Africa. No big elelampanza. Njalo ngomsomluko ngo 10 kuya ku 12 ebusuku. Ku Cozy FM.
3: Konakele ngampela nongayivume uzayivume. Imvuma mvumane ngampela yovunywa izizwe le. Ingoma yombhaqanga, umculo wombhaqanga, umqhobanyawo. Awu bakithi, omabona kude. Bezwile nje kamnandi kanje. Uyabona ke manje ngicabanga ukuthi ngiyibambe yombhaqanga nganabo ofele babathi amaphutha. Bese nakanjani siyangena ke kwingoma. Sithi uhamba nayiphi na? Zimbili ingoma sikuphathele zona. Uyangizwa yini? Sikuphathele laphana ke iphongola home train kanjalo nenongoma Dumangani. Abasukume ke bonke bakithi bami ngenyawo omkhaya bami la. Abasukume bengime ngenyawo omkhaya. Kunjalo nje siyayibamba le nto siyiphethe nawe kamnandi kanje. Uzokwezwa amaphimba amnandi sithi cothoza mfana. Asoke lesikhathi sekuseduze ngampela kudumele emansumpeni. Sekusondele ngampela samba nawe nje. Ngishilo ngathi sizoyibamba ngofeleba eyombhaqanga. Bethe amaphutha ya. Iphutha lohlala iphutha. Amabomo ayohlala ngamabomo.

0: sababamba ngampela ofeleba sababamba siyagijima ngampela siyashibilika njengamanje nixesha lidliwe incanga bakithi ukuthi makuthiwa siyashibilika nje kuyenza iphi emanzini siyahamba ngampela-ke manje sithi ngampela ngampela uhamba nayiphi ngaso-ke lesikhathi zimbili sikubekele zona okwakho ukuthi
1: uhamba nayiphi.